0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Pangako sa bayan. Tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
6: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
7: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
8: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
7: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
9: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
12: Yes, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Tara na sa Quezon dito po sa ating paboritong himpilan, ang DWFS FM 87.9 sa inyo pong mga pihitan na po, FM na po tayo. So let's move on. At ito po ang ating edisyon ng Tara na sa Quezon, no? Sa pangalan po ng pamalang palalawigan ng Quezon at syempre ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Magandang umaga po sa inyo lahat. Samahan niyo kami hanggang alas 9 at tayo po ay magtalakay ng mga kaganapan na may kaugnayan po sa turismo sa lalawigan ng Quezon. At syempre, nagbibigay din tayo ng daan sa mga kaganapang hindi lang sa ating bansa, maging sa ibayong dagat, no? Candy Glorioso po, kumusta na ho kayo? At bali, parang 2 edition tayong hindi nagkasama, no? Medyo, ano ba doon? Ang tawag doon? Malas? Hindi naman malas, ano?

0: Medyo na ano lang ho tayo ng konti accident dito mga nakaraan, kaya medyo bago pa lang tayo nakaka-recover ng konti, no? Talaga marami ho na mga dapat pag-iingat sa pagbibiyahe, ano? Kasi kahit anong ingat mo, yung iba naman makakasalamuhan mo sa klasada, walang pakundangan at wala sa focus, no, sa kanilang mga pagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Gaya man, dire-diretso po tayo sa ating programa at ngayon ay maigit ng kalagitnaan ng Hulyo, no, kasunod ay Agosto. Bagamat wala po tayong Nyugnyugan Festival for this year in compliance with the memorandum from the Malacañang, no, na magkaroon ng kumbaga pag-ipit, no, ng mga kagastusan dahil po sa crisis, no, diyan sa gitnang silangan, no, ay meron pa rin ho tayo na isasagawang makaturismo ng mga gawain. Ito po ay pinangalanan nating Likhang Nyugnyugan 2026, no? Tuloy-tuloy po yung Nyugnyugan Festival, ha? Maybe next year, we have the regular activities for Nyugnyugan Festival. But for this year, ay ito po ay yung Likhang Nyugnyugan Festival na kung saan ay tatlong araw nating isasagawa. 17 to 19. Siyempre, hindi mawawala dyan yung August 19, yung ating pong wreath-laying ng sabantayog po ng ating Pangulong Manuel Luis Quezon, ha? At gayon din yung pong iba pa mga gawain natin. Kaya lang yung ating nakagawian sa academic competition tulad po ng declamation, oration at saka po yung iba pa, no, na dinadaos natin pag may congressional, yung elimination round, dumadayo tayo sa isang host town for per district, no. Ngayon po ay online, no. Ang ating pong proseso ay open, no. Ang nangyari, open sa ating pong mga mag-aaral sa lalawigan ng Quezon. Tulad po ng declamation, for elementary to, open ito sa lahat ng elementary students sa buong lalawigan, na mag-join, no. We have the first 30, no. First come first serve basis, no. The first 30, no, na magsasubmit ay yun po ay ating pong nilagyan ng takdang deadline, no, July 31, na-extend ito instead of July 24, na-extend po ito ng July 31 na magsasubmit po ng kanilang mga video or pre-recorded performances sa declamation, sa oration, na category A at category B. Mapera lang dun po sa ano, sa dagli ang talumpati, like extemporaneous speech ito, kaya ito live, no, walang mimemoryahin kumbaga, no. Pero do sa declamation sa elementary at saka sa senior high at saka sa junior high school, oration, ito po pre-recorded, no, mag-send sila ng entry sa mga pinadala natin o downloadable format. At syempre yung kanilang pong MP4 file ng kanilang performances para ding live, no? Kaya lang edi pre-recorded po ito at i-judge po ito, and after that ay pipili po na maglalaban sa final. August 19 po yan, 9 o'clock in the morning yata yun, no? Hindi ako nakakamali, no? Kaya yun po, abang natin. Meron din po tayong gawain, pero sabi nga po sa pagtalima natin sa mga instruction, no, sa national government, tumatalima po tayo at hindi rin natin inaalis. Naintindihan kasi natin ang kahalagahan na dapat sustain, no? Dire-diretso yung pagsasagawa natin ng isang dika o nagawain, no? Tulad ng Nyugnyugan Festival. Totally hindi po natin ito pinospon. We're just making some adjustment, no, 3 days. Tapos kasi nga yung Likhang Nyugnyugan, yung Nyugnyugan Festival talaga, it's a longer period, oh, ng activity, ng celebration. 10 days, 7 days, no. Ito 3 days lang. So we have the retitle it is Likhang Nyugnyugan, no. All about Nyugnyugan Festival pa rin, kaya lamang limited po, no. Medyo adjusted. Medyo may ginawa tayo na mga adjustment, no, sa mga dati na inaasahan na po ng ating mga kababayan. So may next year, ganun po naman, dire-diretso rin po yun. So good luck na lang po doon sa ating po mga pakotes. At syempre, we also need your participation, no? Yung inyong pagtangkilik. O bagamat ito po ay hindi katulad ng yung Yugan Festival, hinihiling din natin ang patuloy na pagsuporta ng ating mga kababayan, ha? Dito, sapagkat ito lang namang taong ito dahil nga po sa epekto, sa impact ito nung digmaan, no, sa pagitan ng Amerika at ng Iran, no? O diyan sa yung conflict sa Middle East, no, na naapektuhan po tayo, mga bansang umaasa, no, kumukuha ng mga produkto galing doon sa bansang Iran, no, eh naapektuhan po tayo, nagkaroon tayo ng energy crisis, kumbaga, no, ang crisis natin tumataas yung bilihin, no, kasunod sa pagtaas po ng bilihin ng mga produktong petrolyo, o na siya pong pinagkukuna natin ng malaking porsyento, o ng ating ginagamit na fuel dito sa ating bansa, no. Kaya ayun, just for this year, medyo simplihan lang tayo, no? Pero andun pa rin yung ating pagsusumigasig, yan. Pagsusumigasig na tuloy-tuloy, ho, na we are doing this activity sa ilalim ng pamamahala ng Provincial Tourism Office. Para naman, sabi nga po, wala maging patlang, no? Kasi nga, para ho maging magkaroon na recall, ganun hula ang talagang paggagawa ng festival, eh, no? Kailangan dire-diretso yan, ha? Come what may, oh, may mga challenges, kailangan dire-diretso, ha? Ipaglalaban natin, gagawa natin, gagawin natin, ika nga po, ipagpapatuloy natin para ito'y manatili, no? Matandaan at maging bukang bibig, no? Kasi hindi pwedeng pabago-bago, no? Dire-diretso po tayo, wag ho kayo maglalabay. Next year, we will be having the regular Nyugyugan Festival, no? At yun po ay sa inyong pakikisa, no? Sa patuloy na pagsuporta sa mga gawain ito ng pamanampalalawigan. At alam natin, no, na hindi ho naman, no, bagamat ito po ay medyo maikling panahon at hindi katulad ng sa Nyugyugan na full lang activities, eh tuloy ho, nakita natin yung mainit na suporta ng ating mga kababayan. Ang dami rin hong nagpa-participate din sa mga contest, online contest natin, no? At sa iba pa, maraming nagtatanong, no? At maraming expectations, no? But sabi nga po natin, we have our posting, no, para sa mga detalye ng ating pong gagawing ng buwan ng August, no, kaugnay ng ating pong Manuel Quezon Day Celebration na siya din pong pinagugutan ng Nyugyugan Festival, no. Dire-diretso rin po tayo mga gawin. And at the same time naman ay inalaw po yung iba pa mga gawain nating makaturismo, no. Dahan-dahan din natin na ituloy bagamat may mga ilang na postpone. Meron po rin naman ho mga itutuloy tayo na yala, merong, sabi ko nga po, ay merong mga kaunting adjustment para lamang mag-shoot ito do sa ating pong pagtalima compliance sa protocols, ho, na inaasahan ho ng national government sa bawat local government unit na tayo ay makatalima do sa energy saving protocols, no. At alam nyo, pag talagang full Nyugyugan Festival, talaga malaki pong kagastusan niya, malaking pondo ho talaga. Hindi lang po sa Provincial Government of Quezon, kundi kahit to sa mga local government na nagpa-participate dito, no? At makikita po rin natin, no, meron po tayo ding trading, no, trade fair, no, sa likhang Nyugyugan Festival. Ito na yung parang ano, simpleng-simple lang ito. One town, one product, yung magiging display for purchase na rin, no? Ang ating pong magiging proseso. Isang bayan, isang produkto lang talaga. Dapat ay mag-prioritize, no, ang bawat bayan ng pinakatampok nilang produkto, no? Kasi yun po ang kailangan, ang makikita ninyo dun po sa likhang Nyugyugan celebration, no, this year, no? Hindi po yung lahat ng produkto ng bayan nandoon, no? Yung isang bayan, isang product, one town, one product, yung OTOP na tinatawag natin. Kaya dapat ay piliin, ho, ng ang bayan yung talagang most popular, bestseller na produkto nila, no? Kung ito man po ay pagkain, condiments, o ano pa man, oh, na mga special na makikita lamang o mabibili o sa kanila, no? O, ito yung meron kasi mga produkto ho tayo, eh, ang dami, no? Maraming mga bayan ang gumagawa rin ng the same product, no? Eh, pero dapat ho ay ating igagalang din, no? Irerespeto natin yung talaga original, no? At we are eyeing for, you know, kung sino talaga yung original na nagpakilala ng mga produkto na yan, no? Katulad nga po, sabi nga po natin, ha, maraming gumagawa, kumbaga, nagluluto ng adobo. Lahat ng bayan pwede magluto ng adobo, pero sino ba yung menu kakaiba at naging bukang bibig, no? Bestseller nga siya na adobo, kumbaga, no? So, kung mga bayan, mga iba't ibang bayan, gumagawa rin ho ng ika nga ng lambanog, no? Syempre, ay baka extra lang nilang produkto yon. Meron pang ibang produkto talaga silang na nagpakilala sa kanilang bayan. Tulad halimbawa ng lukman. Ang dami, lungganisang lukman, ano? Yan. Among others, siguro, no? Meron din kasi dyan mga iba pa, mga tinapay, no? Iba pa mga produkto. Pero yung pansitabab at lukban, pansit lukban, yun. Siyempre, kaya tayo, ito yung mga nakilala, no? Nagpakilala doon sa bayan. Halimbawa, dyan sa Tayabas, yung budin, no? Yung budin, kanila na talaga yun. Mapera lamang may iba silang produktong itatanghal, no? Kasi nga, one town, one product. Para din sa Japan, no? Tuloy din existing yung kanilang obop na tinatawag, one village, no? One product. No? Talagang doon, mahigpit, eh. No? Pag yung bilis lang na yun, at tinakdang pagkukunan ng ganitong produkto, ay doon lang talaga, hindi pwede magtarim yung ibang village. No? Walang susulpot, hindi na mag-a-attempt yung village na iba na negosyohin yung ganong produkto na itinalaga na sa isang village. Ay, dito naman sa atin lahat. Para nga lang yung pag-summer, di ba? Pag may naunang bahay na naglagay ng mesa sa harapan ng bahay, halo-halo pala, yung katapat na bahay maglalagay rin. Ganon tayo, may freedom of ano tayo, enterprise, no? Kaya lamang, parang magulo ba yung sistema? Nagiging nga yung ungat ng pag-aaway, eh. Di ba, no? Pag negosyo, pagkakapirahan, pinag-aawayan yan. Yan ang maganda sa Japan, no? Yung one obop. Yung obop, no? Yung one village, one product. Na talagang, ika nga, pinaiiral nila. Ha? Yung dito dapat mapairal na rin yun, eh. Kaya lang, you know, lahat ng opportunity, iti-take, no? Advantage ho ng ating mga kababayan, eh. Kung alin yung trend, doon tayo. Uso yung milkshake. May milkshake lahat sila. Uso yung ganda rin pagkain. Kabi-kabila ho. Merong magbebenta, no? Yun na, siguro pagdating ng panahon dapat ito medyo anuhin natin. Ayusin natin, no? Para walang kaguluhan, no? Para lahat ay may sure na may identification pagdating sa mga produkto, no? Ang dami, tapos makikita mo na ngayon, nagkakaroon na ng comparison, ang original daw ay sila, ganun. Katuwa nga, mabuti lang hindi nagsisipag-away yung mga taga-Quezon. Ano. Sa ibang bayan, nangyayari din yan, sa ibang region, no? Sa ibang probinsya. No? Kasi nga, tayo mahilig sumakay sa trend. No? Nagkauso yung halu-haluan pag summer, lahat magkahalu-halu na. Pag may nagtinda ng pasit habab doon sa nako, ay lahat ay magtitinda ng habab. Ito napansin ko, yung maagaw kong pagpasok sa umaga, along Maharlika Service Road, yung Maharlika Highway, from Pagbilao to Lucena, ako'y nakakita, may una sumulpot na parang nindahan ng karne, dyan sa may tapat malapit sa sa MMG, no? Sa right side, if you're going to Lucena, mayroon dong nagbuo ng istol sa isang makanting lote. Unang-una ko nakita yan, eh. Madilim pa, may ilaw na sila. May mga karning baboy, no? Ala, yung daan ko kanina, mayroon na doon sa papuntang Kalmar. O kita nyo, o, diba? O, kita nakikita siguro mabili. Eh, siyempre, ganun ang Pilipino eh. Ganun tayo, no? Kung alin yung pagkakakitahan, doon tayo, sama-sama tayong lahat. Doon nasisira, doon nasisira yung one town, one product. No? Ang nangyayari, eh, yung sa ano lang, sa registration. No? Pero, ang katotohanan, eh, marami. No? Na mga bayan, ang pare, may mga pare-parehas na produkto na kanya-kanyang, siyempre, papuri sa kanila mga produkto. Mm. Oh, di ba, no? Kaya makikita nyo ngayon ang original na nagiging ano, mahigpit yung kompetisyon, no? Sana naman ay yung inilalagay ho natin sa mga tarjeta natin sa ating mga produkto eh may katotohanan, ano po, no? Yung kung natatandaan niyo yung panatruth in advertising, no, di ba, yun ay nagre-regulate na hindi dapat talaga ano madaya yung commercial, yung advertising, na kung ano talaga yung sinasabi yun talaga makikita mo, no, yung panatruth in advertising. Sana ganun nga mangyari, no, kasi may mga inililabel pa tayo ang original, ang tunay na, ang original na ganarig, ano. Maraming nagkiklaim, oh, kahit nga sa mga FM radio station, ano, lahat ay number one. Ay, number one lahat sa survey. Oo, ganun na nangyayari. Pero dito sa produkto, katulad po ng Yugyugan Festival, ito isa sa mga hakbang upang magkaroon talaga ng identity, no? Oh, para din na, alimbawa, may mga yung mga ibang lalawigan sa Calabarzon region, may kanya-kanya ang pagkakakilala eh pagdating sa produkto, di ba, no? O kaya sa destination. Hmm? O kaya sa festival, no? Yun nga lang yung mga sa Kalibo, Akla, di ba? Yung kung you are familiar with yung mga tribu-tribu, di ba? Mga parabagang parang ati-atihan, no? Yan na yung ati-atihan, parang street dancing festival. Eh, magtataka kayo kung bakit lahat ng festival may mga street dancing, no? Festival na parang ati-atihan, no? Naging na-carried out na ito ng mga probinsya, ng mga bayan-bayan. Naging symbolic na kapag may festival sa parada, mayroong ganon, street dancing, na nagmumukhang iisa ang sistema, no? Parang ati-atihan, no? Tribal chanting, tribal, you know, yung mga costume na lang, no? Di ba, no? Meron bang mga modification na nagiging moderno ang dating, no? Na parang napapahi yung mga originally from Akla, mga kalibo-kalibo na yan, na festivals, no? Mga ati-atihan na festival na yan. Gayunman, ay doon natin makikita na yan ang magiging papel ng turismo, no? To explore the possibilities, but nananatili yung ugat, yung roots, no, na yung sino ba talaga yung original, sino ba talaga yung sabi nga po ay pinagmulan, ano nga bambayan yung talagang pinagmulan. Marami kasi na pwede mag-claim kasi nga ang nangyayari business wise, no, hindi history-wise, hindi culture and tradition-wise, no? Kundi business-wise, no? Ang nangyayari, pasarapan na lang, pamurahan, no? Di ba? Pagandahan na lang ng packaging, kumbaga sa produkto. Ganun na nangyayari, no? Kaya yung one town, one product, yung OTOP na yan, dapat reinforce natin. No? Doon sa mga kinakukulang ngayon, siya ng pamahalaan. Reinforce natin yon, no? Sa bagay, nasa bayang public na lang yan eh. Kung alin ang preferred talaga nila. Kung sila ay narahuyo doon sa isang bagong sumulpot na same product at sasabing silang original, narahuyo yung bayang public. Eh, wala ho tayong magagawa. No? Kasi pagalingan nga yan eh. No? Eh, mas magaling ito mag-convince. No? Yung sales talk, kumbaga. No? Yung kanilang promotional campaign ay talagang nakakagayuma, no? So ito kasi business world is an endless process of, you know, being different, being unique, and being on top, highly competitive, ika nga po, No, ang tourism ganyan, highly competitive, no? Talagang walang katapusan itong competition, no? Kailangan lagi kayong may bago, laging may kakaiba, no? New, no? New experiences, new taste, no? New services. Bagong mga karanasan na ibig sabihin, no, ay makapagdadagdag ng achievement, no? Sa isang kliyente o sa isang turista, kumbaga sa turismo. Oh, yun ang napakahalaga. Kaya ang tourism, nako, talagang napakagawgawin, no? Ito'y talagang effort, no? Walang katapusang pag-i-effort ito, pag-iisip, ideas, no? And participation, of course, coordination of the whole community, no? Hindi lang yung mga nasa directly sa tourism sector ang dapat magpursige, but the whole community, no? Oh, kasi ang turismo ang ibinibenta, the whole community. Ang iniaalok ay yung the whole, whatever is in the whole community. No? Maaring yan po ay sa sistema ng kultura, tradisyon, servisyo, produkto, o kahit po sabihin nating destinasyon. Yan, oo. Oh. Kailangan, the whole community, no? Ang nagpupursige. Okay. Sa ating pong mga karagdagan pa rin pong pagkikwentuhan, tayo muna ay magbibigitan sa ating pong himpilan.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka,
5: may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay?
4: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon, at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain, at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Yes, thank you. At magandang umaga pong muli sa ating mga kasubaybay. Ito po ang DWFS FM 87.9 MHz. Ano po? At meron tayong weather report, weather update po tayo mula kay Chinel Dominguez.
8: Rancho Pilipinas Weather.
11: Po sa ating lahat, update po muna tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Quiapo mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. Itong si Quiapo ay Tropical Depression Category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa layong 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng Southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao, pati na rin dito sa May Palawan, dulot po ito ng habagat. nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan nitong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa Bagyong si Quiapo, meron na tayong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may Northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga tropical cyclone wind signal. Pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo. Para naman sa ating forecast track dito sa Bagyong si Quiapo, gaya po na sinabi ko kanina, malayo pa po ito dito sa ating kalupaan. Inaasahan po natin bukas, posible ito maging isang ganap na tropical storm category kung saan ang pinakamataas po nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Posible po itong mag-close approach or mag-landfall dito sa may Babuyan Islands. Pero makikita din natin dito sa ating track, pasok po sa ating cone of probability itong Cagayan, kaya hindi rin po natin inaalis yung posibilidad kung baka dito po ito mag-landfall. Pero para po sa ating mga kababayan, pinapaalalahanan po natin sila na ito po nakikita po natin ay makakaranas po ng malawakang pag-ulan dito po sa may Northern Luzon, dulot po netong si Bagyong si Quiapo. By Saturday, lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakikita din natin mag-i-intensify ito bilang isang severe tropical storm. Para naman sa ulan na inaasahan po natin sa susunod na tatlong araw, ngayong araw, wala, dahil malayo pa po yung bagyo, wala pa naman po tayong mararanasan ng mga pag-ulan dulot nito. Sa ngayon, ito ay dulot ng southwest monsoon or habagat. Inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa Negros Oriental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kung maaalala din po natin, noong mga nakaraang araw ay nakakaranas na rin po ng mga pag-ulan ito pong mga nabanggit ko pong lugar, kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil saturated na po ang ating mga kalupaan, so posible na po yung mataas na chance po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So pinapaalalahanan po natin, mga kababayan po natin, makinig po tayo lagi sa ating local government unit hinggil sa paglikas po na kailangan nating gawin. Bukas naman, ito yung inaasahan natin paglapit sa kalupaan itong bagyong si Quiapo. Makikita natin, meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Cagayan at Apayao. 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Isabela. Dito sa may Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, dulot naman ito ng southwest monsoon. By Saturday, makikita natin ito yung pagtawid na nitong bagyong si Quiapo sa kalupaan po natin. Makikita natin more on concentrated na sa western section ng ating bansa ang mga pag-ulan. Posible ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Ilocos Sur. Dito naman 50 to 100 millimeters naman po dito sa mga color yellow po natin. And makikita din natin nababawasan din yung areas na makakaranas ng mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon. So ngayon, mga hangin inaasahan po natin, dulot po ng southwest monsoon at yung paligid po netong bagyong si Quiapo. Ngayong araw, kahit wala pa po tayong nararanasan, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal, inaasahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin ngayong araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Sikihor, Bohol at Southern Leyte. bukas, ito po yung paglapit niya po sa ating kalupaan, ay nakikita natin malaking bahagi na ng ating bansa ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin kahit wala po tayong tropical cyclone wind signal sa ating mga lugar. By Saturday, most areas ng Luzon, most areas ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na posible po tayong magtaas ngayong araw ng gale warning dito po sa area ng Northern Luzon. So yun po, pag meron po tayong gale warning ay pagpaliban po natin ang pagpalaot sa karagatan po natin. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update po natin ay mamayang 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Okay, yan po ang ating weather update, no? Bagyong Quiapo. Letter K na, no, tayo. Bilis, no? Last na yata yan, 4th July. Talaga naman, no? Mabuti na lang, no? Hindi tayo talaga nasa sapul. At sana wala na. Sa dagat na lang matunaw. No? Huwag na nga namang itong mamanalasa sa alinman na bahagi po ng mundo. Oh? Kasi, alam nyo, sa paghihirap ng mga tao tapos may mga ganyan pang kalamidad, eh, talagang lalong nadadagdagan ang burdens, no? Lalong nadadagdagan ang isipin ng mga tao. Kaya marami nagkakasakit ngayon. May dahil na rin ho sa stress, dahil na rin sa pag-iisip, no? Sa pang-araw-araw na buhay. Talaga naman kahit may programa ang gobyerno na tungkol sa alleviation ng poverty ng ating pong ay hindi gaano maramdaman, no, ng ika nga po nasa laylayan. Hindi naman ganong magic ito, eh, no? Hindi rin pwedeng biglain ng gobyerno, no, na imagine na kayo ay bukas ay maginhawa na agad, no? It's a long process, tapos ay siyempre, dadaan pa nga yung mga ganyan, na mga kalamidad, mga force majeure, na talagang lugar nagkakaroon ng stability, ayan, magkakaroon na naman ng impact, oh, na isa pa rin pagtutuunan ng pansin, no, para makabangon,

It takes time, no? Nagkakaroon, mayroong mga paglalaan ng mga panahon dyan. At yung mga panahon na nai-gap, no? Kasi siyempre, medyo pasam na mo lang isasara. Kasi for renovation, for rehabilitation, sa mga damage, sa likha ng mga kalamidad, no? Di siyempre, gap yun sa process ng tourism environment, no? Tourism activities, no? Ito pa naman ating bansa, bisitahin, no? Isipin nyo, no? Matutumbok muna, parang sa kalaghatian ng mapa ng Pilipinas, tapos tataas, no? Kailangan dumaan muna doon bago pumunta sa iba, no? Yun ang nagiging trend, no? At sana naman do sa ating pong mga kapartner sa industriya, no? Siguro dito na yung pagpaplano na magiging resilient, no? Ng ating pong mga destination, no? Patuloy natin na pagyamanin ng kalikasan, no? At napakalaking bagay nung kabundukan ho natin, no? Itong kabundukan ng Quezon Province sa kabilang sa Sierra Madre, no? Mountain ranges, talagang napakalaki yung epekto nito kapag may bagyo, no? Ito po ay nagpapahina, no? Sa lakas ng bagyo pumapasok dito sa atin, bumabasag daw ito, no? Kaya dapat pagyamanin itong mga kabundukan natin ito, bukod sa ito'y protection natin, ito po'y pinaghuhugutan pa natin as attraction, no? No? Ito, yan nga, yan din ang gagaling ang ating itubig inumin, no? Dito sa lalawigan ng Quezon, no? At sa iba pang panig, no? Ang kabundukan na nagbibigay sa atin ng mga magsanang daloy ng itubig inumin natin, na nagiging usapin ngayon. Nagkakaroon ng problema, no, sa sistema ng patubig natin dito sa ating mga kabayan-bayanan, no, na nasasakop po ng itong Metropolitan Water District or nitong Prime Water, no. Ang dami na nagrereklamo paano ginagawa ng distribution na ginagawa nila. Aba, pag yan ho ay hindi naayos, dapat maiayos natin yan, kasi ang mga destination na yun, yung mga basic necessities, basic facilities yan. O, di ba? At malaging malaking epekto, tubig, kuryente, kasama na yung internet connection, Wi-Fi access, no? Nanguna kasi tubig at kuryente agad yan. Siyempre, no? Basic yan. Kailangan malakas ang tubig. Kahit sa pagbili ng mga bahay sa subdivision, no? Isa sa pang-akit ng mga developer, malakas ang tubig dito, no? May linya na ng kuryente, hindi binabaha. Yan ang mga pangakit, no? Kahit sa turismo, ganun din po, no? Para lang turismo din yan, na kailangan itong mga basic facilities, yung basic needs natin, na-address natin. Yung unang-una nga, yung kuryente, tubig, no? At napasama na yung wifi. Oh, may wifi ba doon? Oh, mahina, wala. Kaya yung iba tinatamad pumunta kasi hindi sila makaangat sa social media, no? Na nangangailangan ng connectivity through wifi or internet, no? Kaya yun, ang turismo ay napakarami na dapat pag-ingatan, i-considera, no? Sa ating mga kapartner dito, siguro napapanahon na ang lahat na magiging plano natin for development or siguro for managing or for the operation management ay resiliency, no? Number one, resiliency. Alam mo, dadalan tayo ng bagyo. Kaya nga, may mga nakausap tayo na ilan na, ito naman hindi ko sinasabing ito yung tama, no? Mga nakausap natin, mga nasa disaster management. Na kapag magpapagawa kayo ng bahay, ay huwag na kayo magpapagawa ng mga 4 aguas. Alam ba yung mga 4 aguas? Yung 4 ba mga itsura ng bubong? 3 aguas, no? Kailangan hanggat maaari, lubog yung inyong main roofing, no, sa paligid na firewall. Yun daw ay hindi matutuklap ng bagyo,
Yung kesa doon sa mga tres aguas, cuatro agas na vulnerable doon yan pagdating ng bagyo, pwedeng tuklapin, no? So, iniayon sa kanila, no? Dapat pagpapagawa daw tayo ng bahay, ay mga gano'n na, mga design, no? Nakalubog yung main roofing at sa baybay tabi ay may mataas na parte, mga dalawang patong siguro ng hollow blocks. Nasasala daw ni

0: yung hanging malakas, no, na nagiging kosho ng pagkabuklat ng mga pangkaraniwang kabahayan, no, ng mga bubunga ng mga pangkaraniwang kababayan. And then ito ay ano, punto ng resiliency, no, para ma-address natin yung katulad sa Batanes, 'di ba, no, para mga bahay na bato yung kanilang bahay kasi malimit sila ho na talagang puntahin puntirya ng bagyo. Oh, kita nyo, mga bahay-bahay sa Batanes, pati bubong bato na. No, it's to the test of time, kumbaga, no? So, yun ay yung matter of resiliency, no? Mga plano na makakaharap, no, sa hamon, no, ng kalikasan, no? Ng pagbabago, no? O nangyari pa, hindi kasi magandang tingnan pag bahay na bato, no, yung ganon, yung mga style. Pero alam niyo, nagsilbing attraction yan for Batanes. Kasi marami ng mga panahon, taon, na umiiral yung ganon. Abay, lahat alam nyo, pag more than 50 years old na yung mga ganon sistema, abay, yan po ay attraction. Attraction po pagdating sa turismo. Diba? Yung mga lumang tulay dyan sa Mitayabas, diba? Nagawa pa ng mga Kastilay, attraction. No? Kumpara sa mga modelong mga tulay sa ngayon, no? Ang ganda, pwede kang mag-selfie, di ba? No, ako nakaraan dyan sa San Juanico Bridge nung una, baba talaga at nag-selfie. kumpara do sa mga tulay na nilikha ng mga ng ibang mga lahi, no, na nag-occupy ng Pilipinas, no. Parang walang kaglamour-glamour ang itsura, pero andun yung resiliency ng kanilang ano, no? Mga architectural design, no, nung kanilang mga gawa, no. Oh, yung mga simbahan na lang, oh. Wala pala mga bakal basta-basta, pero kita nyo, daan taon na ang mga simbahan, still standing, di ba, no? Oh, eh ngayon, magpagawa ka ng bahay, after a year, no, makikita mo yung crack sa dingding. Mhm. Nako naman, nauso kasi yung ano ay yung ang tawag ba doon? sa pagpapagawa, ayan, oh, natitipid tuloy yung produkto, ay, yung materyales. Oh. Okay, so sa ating pong mga pagpapatuloy ng ating pong mga programa sa turismo dito sa lalawigan ng Quezon, makakasa ang ating mga kababayan na ito po ay patuloy na makapagdadagdag din ng popularidad at kapakinabangan ng ating mga kababayan sa industriya, no? Sapagkat yung ating mga inilalatag na programa, no, ay napapanahon din, no, na ayon sa pangangailangan, ha, ng bagong mga workforce sa larangan panturismo, no? Mga kaalaman ng pamamahala, no? Katulad nga ng binabanggit natin na sa mga pagpaplano ay dapat ikukonsidera natin yung malimit na tayo ay dinadayo ng kalamidad, dinadaanan ng kalamidad, no? Hindi na kahit yung mga cottage, kumbaga, no? Hindi na basta nung una pwedeng pawid lang, ordinary. Ngayon, mayroong mga supporting net na tayong ginagawa. Okay, underlying dun sa pawid na kabubungan ay mga ano na, konkreto na pala na mga istruktura. Oh, nakatago, no? Okay nga, kasi nga dapat naka-ready tayo, nakahanda. May resiliency, oh, yung ating po mga infrastruktura, no? May kahandaan, may katibayan, no? Kasi nga tayo po ay daanan ng isa sa malaking nakakaapekto, ha, sa turismo, yung kalamidad. Nako, mabagyo, malindol, eh napakalaki po ng epekto niyan sa turismo. No, kasi nga ang turismo ang attraction, destination, no? Magaganda na awin, ha? Magagandang karanasan, eh pag binaha yung lugar, kaya magandang tanawin, walang pupunta. O kaya guguho, ha? Kung ito man ay nasa mga nature driven destination, ibig sabihin na sa mga tagiliran ng kabundukan, no, di ba? Lalo na ngayon ng mga nauuso yung mga farm site, yung agritourism, no? Napupunta kayo, makakita kayo ng mga pananiman, mag-harvest kayo, babayaran ninyo, tapos kakain kayo ng mga sinisirbi mga pagkain, at napaka-vulnerable po niyan sa mga kalamidad, no? Sa bagyo, no? At ito dapat ay bagamat ito po ay isa na sa pangunahing mga programa ng gobyerno, yung kahandaan laban sa kalamidad, eh siguro ito na rin dapat, no? To join. Join the bandwagon ng ating pong mga investors, ng ating pong mga kapartner, oh, sa pagde-develop ng mga tourism attraction, no? Na i-considera itong mga bagay na ito. Ito ngayon lang taon na ito, no? Sa isang buwan, isipin nyo, sa buwan pa lang ng Hulyo, ilan na yan? Mabuti na lang ho. At talagang hindi gaanong nakaka-apekto ito, no? Sa ari-arian at sa buhay ng mga tao. No? Kasi sabi nga po, di bali naghihirap. No, natatanggap natin, no, yung problema pagkain tatlong beses sa maghapon, yung problema natin yun, nag-iisip tayo. Eh kung madadagdagan pa, nawasak pa yung bahay natin, nasira yung ating pagkukuna ng kakanin, o no, yung pwede nating ibenta, eh lalo na, o no, naging kaaba-aba ang kalalagayan natin. At kahit nung pandemic, yung turismo po ang unang-una, o oh, na nakita na makapagbabangon, no, sa mga ganyan, mga pagkakataon. No? Kaya, join the bandwagon, develop tourism industry, no? Bigyan natin ng sapat na panahon at pondo ito, at pagpaplano, no? Sapagkat kinikilala ito na isa sa mga mahahalagang economic engine for development, for socio-economic development. Okay? So, ayan, at maraming salamat po doon sa ating mga nakasama sa programa ngayon. Bagamat hindi ko po kayo nababanggit isa-isa, happy birthday sa lahat na nagdadaos ng karawan, nagdadaos ng anibersaryo, no? At mga Thanksgiving. Halimbawa, nakapasa sa mga ganitong examination, no? Yung papuntang abroad, no? Nagkaroon ho ng mga ilang magagandang biyaya. Eh, binabati ho namin kayo at siguro ay yung sharing, no? Magiging bahagi ng inyong pasasalamat, no? Okay, so thank you din po sa ating pong mga kapartner na lagi, no, magkakaroon kami ng meeting, ha, with the tourism officers in few days, no? At dito po ay matatalakay yung isa sa magkakaroon ng pagbabago dito sa programa. Magkakaroon tayo ng schedule every edition of Tara na sa Quezon, dito po sa ating DWFS FM, no? Radyo Pilipinas, ay magkakaroon tayo lagi ng guesting. Every edition ay meron po tayong isang lokal na pamahalaang magiging panauhin upang ipakilala at mapagtalakayan ang kagandahan ng kanilang bayan sa larangan panturismo, no? At yun po ay mangyayari sa mga susunod na araw habang lalong ini-improve ang ating ugnayan sa pamamagitan po ng radyo, oh, ng Radyo Pilipinas. Okay? At pansamantala, dumating na po tayo sa ating pamamalam at hindi pa ngayon Biyernes, no? Gayon man ay Webes itong programa natin, eh ingat-ingat na rin po kayo kasi after tomorrow, over tomorrow, no? Yan. Kasi daw yung araw daw after tomorrow ay over tomorrow ang tawag. Eh ingat-ingat ho kayo, ano? At alam niyo nagsasasama ang panahon at panahon ngayon, buwan na nga ho ngayon ng mga ganitong mga kondisyon ng ating panahon. Kaya ingat-ingat ho tayo at laging gawin yung mga natututunan natin sa pagiging ligtas at pagiging handa, no? Maraming salamat po sa inyo naging pagsubaybay sa pangalan po ng pamahalang panlalawigan ng Quezon, Kending Glorioso po. At siyempre, sa pangalan po ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office. Good morning po sa ating butihing na nalalawigan, Governor Dr. Helen Tan, at sa aming punong tanggapan kay Sir Nestler Luis Almagro. Maganda umaga po. Muli at maraming salamat sa naging pagsubaybay.
1: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko, ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
4: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka,
1: may breast milk pa rin ako naiinom dito sa bahay?
0: Kaya you are... pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Pilipinas. Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamuni na ng baha dahil sa taas ng tubig.
1: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun.
2: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Dito, hanggang dyan.
0: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
3: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office. So far naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung off-land kontra OKB, off-land kontra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
0: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
1: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong karsadang ito.
4: Paano po naiba?
1: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
2: Malaking bagay kasi siyempre sa amin malaking tulong yan kasi nga unang-una yung pagbaha medyo nasasala.
0: Sa ilalim ng oplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA
8: 2026.
10: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
8: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
9: SONA
8: 2026.

0: At sa lahat po ng aming po mga viewers.
1: And welcome po sa panibagong Campus Mic. Episode 5 na po tayo.
0: Grabe, parang nung kailan lang, March pa.
1: Pero mo partner.
0: July na ngayon at episode 5 na tayo. At ngayon po, ngayong episode na ito ay kami po ay nagpalit ni pareng Ellie. At kami po ang inyong makakasama mula sa himpilan ng L, ang talipwet. Ako po si Leah Honetulaw, ang inyong News Anchor One.
1: At ako naman po ang inyong makakasama sa mga oras na ito, Elijah Jabalaya, ang inyong pong News Anchor Two. At sa mga viewers po natin dyan na nagtatrabaho, o kaya yung mga estudyante na nagla-lunch or katatapos pa lamang mag-lunch, ay welcome po sa ating Campus Mic.
0: Ayan partner, sa mga hindi po nakakaalam o marahil ay nagtataka kung bakit kami po ay mas na ngayong e-ere, ay ngayon po ay nabago na po ang ating time slot. Ngayon ay 1 to 2 p.m. na po tayo. Ayan. At ang station po natin ay from AM band to FM band na po tayo.
1: At ayan, ang mga pagbabagong ito ay kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga patuloy na nakatutok at walang sawang sumusuporta sa Campus Mic, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Maraming salamat po sa patuloy pa rin na nakatutok sa ating po mga solid and loyal fans. Ay maagap ngayon ay sila ay patuloy na nakatutok sa atin. At nga pala partner, ang pangalan na po ng ating himpilan ngayon ay WFS 87.9 MHz.
1: Yan ano, dati 1017 kHz, ngayon ay nabago na, which is MHz na yan, partner.
0: Ayan nga ah. At nitong mga nakaraang linggo ay sobrang daming ganap talaga. Ano? At isa sa highlight talaga ng nakaraang linggo ay Nepal Selection Meet. Ayan. At ito ay naganap sa iba't ibang sporting events dito sa Bayan ng Pagbilao. At hindi lang po sa Bayan ng Pagbilao, kundi sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Quezon. Ayan, kabilang na po dyan ang Sariaya, Lukban, at Timonan. Ayan. Ang iba ay magsisimula pa lamang sa darating po na first weekend, second week of August.
1: At partner, ginawa po itong Municipal Selection Meet bilang paghahanda po para sa pagpili ng mga atletang sa darating na palarong Quezon na gaganapin sa Gumaka ngayong Setyembre.
0: Okay, malapit na po yan, ang Provincial Meet.
1: Partner, kumbaga diretso na nila, hindi na sila nag-district, diretso municipal meet na sila. Yeah. At sa katunayan po, nagkaroon na po ng pre-selection meet dito po sa Bayan ng Pagbilao.
0: Ito po ay naganap noong last Saturday and Sunday. Ayan. Yan nga, bilang paganda sa pagpili po ng mga atleta na sasabak na nga sa provincial meet. Ayan. At speaking of student athletes, ayan partner, alam natin na hindi talaga naging madali ang kanilang naging paghahanda. At especially ngayon na halos ay after class na lamang sila at weekends na lamang nakapag-training, nakapag-conditioning at saka yung mismong ensayo.
1: Tama ka dyan partner, at to be honest po ang yung municipal session meet ay ginawa po noong weekends po at kasama po ito sa aming ibabalita kanina mamaya kung bakit po na weekends inanap yung Municipal Selection Meet. At yung Municipal Selection Meet po ay dalawang beses po ito or dalawang week po ito gagawin. At dyan nga sa Pagbilao ay nagsimula na po yung unang week, which is ginawa po nung Saturday at Sunday po.
0: Ayan. At yun nga, speaking of paghahanda din, syempre bilang mga atleta, kagaya din natin na mga student journalist, ay syempre meron din silang mga kanya-kanyang goals. At kabilang na dyan, pagiging kampiyon. Pero syempre, hindi lang pagiging kampiyon, yung pagkakaroon din talaga ng malinis na record.
1: Tama ka dyan, partner. At alam naman natin na makakamit natin yung mga bagay na yun sa magandang sistema at disiplina. And speaking of disiplina, ang puhunan talaga ng mga atleta, ang kanilang mental at physical na pangangatawan. Lalo na, sinasalihan nila isang competition, talagang kailangan natin na makondisyon ng ating mga katawan. At mahalaga din dito yung mga kinakain natin at mga ginagawa nating habits sa mga araw-araw na gawain.
0: Ayan, tama ka dyan partner. At since ngayon nga sa nabanggit mo na din na mahalaga talaga yung mga kinakain natin. Ano, hindi lang yung mga athletes, pero tayong lahat. Ay ngayon din nga pala, yung July, ano, pinagdiriwang natin ang Nutritional Month. Ayan. At maganda talaga pag-usapan itong kahalagahan ng maayos na kalusugan, lalo na pagdating sa ating mga kinakain.
1: At para po sa ating mga viewers, ano, ano po yung mga ma-share niyong tips para sa ating katawan upang manatili pong malusog? At kung ikaw naman po ay isang player, ay maaari ka bang magbahagi ng karanasan mo para mapatiling malusog ang ating pangangatawan? Paki-comment down below na lang po at babasahin po namin yan mamaya.
0: Maya-maya lamang. Ayan, masaya po kaming mabasa. Ayan, lalo na from coming from student athletes na kakatapos pa lamang ng municipal selection meet.
1: Proven and tested partner.
0: Ayan. Ayan, habang hinihintay natin ang kanilang mga sagot, ay tatanungin muna kita, partner. Mm-hmm. Ikaw baga ay sporty person?
1: Ano bang tinutukoy mo dyan, partner? Sporty person as in nakikipag-participate sa sports or mahilig manood ng sports?
0: Yung sporty person, syempre, ikaw din ay bilang sporty person, syempre, ikaw ay merong kaalaman din sa paglalaro ng mga sports. At hindi lang pwedeng matawag na sporty person ay isang tao na marunong na maglaro ng sports. Syempre, yung mga tao na mahilig na manood ng mga liga, competition, at iba't ibang mga sports activities. Ayan. At speaking of competition nga, ayan, di ba kakatapos lang ng World Cup 2026?
1: At para sa mga viewers natin, ay meron tayong mga iniidolong bansa na mananalo sa World Cup. Ano, partner? At since natapos ng World Cup, ay nanalo ang Spain.
0: Ano bang, partner, ang iyong iniidolong bansa?
1: Ako, partner, ang iniidolo ko talaga yung Portugal, pero ang maagap silang natalo. Ano? Pero, ayan, nagpapasalamat pa rin ako kasi ayan, nakapag-participate ang ating ang bansang Portugal.
0: Ayan, ito po ay ang sports na soccer. Ayan. Siyempre, kung merong sa ibang bansa, tayong mga iniidolo, siyempre, lalayo pa ba tayo?
1: Meron din tayo.
0: Meron tayong Pinoy Pride, di ba? Ang world number 28 tennis player, si Alex Ayala. Ayan, napakagaling niyang, ano-ano, yung kanyang signature move. Grabe yun. Ayan. At, ayan, madami ng viewers tayo ngayon.
1: And since, partner, tinanong mo ako kung ako sporty person, ang masasabi ko dyan, partner, medyo ako ay sporty person kasi minsan pagkatapos kong pumasok ng paaralan ay minsan ako ay naglalaro ng basketball at chess.
0: Yun pala. Yun, pero bago ang lahat, gusto po nating i-congratulate ang mga nagwagi na
1: ayan,
0: players po mula sa Talipan National High School na mga SPJ 7. Ayan, sa bracket 1, Latin American 5th place, si Sophia Hope Melendres. At ito nga rin po pala ay bahagi din ng radio broadcasting team. Ayan.
1: Congratulations!
0: Congratulations po. Kasama niya si Jacob Royland Oliver. Ito rin po ay isang SPJ 7. At meron pa, solo bracket 1, Latin American 1st place. Mm-hmm. Diretso na po ito sa Balong
1: Uhusay.
0: Napakagaling ni Azia Lian Glorioso. Yan, shout out po sa iyo. Grabe, mga mamaw pala ang mga ito. Ayan, meron pa. 3rd place, ito rin po ay pasok na sa Palarong Quezon ni Elaine Reynzales. At Modern Standard naman. Sila po ay nakakuha ng 5th place, si Juliana Maureen Merle. Yan, puro mga SPJ.
1: Huhusay, ano? Partner.
0: Oo, ayan, at meron pa. So, bracket 1, Modern Standard. Kung kanina, siya ay American, siya din pala ay nagpit sa bracket 1. At first place din pala siya dito.
1: Talagang,
0: ano?
1: Partner.
0: Napakagaling. Talagang diretso na ito sa provincial meet. Ayan, congratulations po ulit sa inyo. Ang gagaling ng ating mga SPJ 7. Ano? Biruin mo, kasali din sila sa special programming
1: journalism.
0: Pero at the same time ay napapagsabay nila ang kanilang mga iba't ibang sports. Kagaya na nga yung dance sports.
1: Talagang magagaling at mahuhusay ang mga estudyante ng Talipan National High School.
0: Ayan, at kitang-kita naman natin, ano, nagpamalas agad sila ng kanilang galing dito
1: at
0: sa
1: husay.
0: Municipal Selection Meet. Mm-hmm. Ayan, talagang binigay na nila lahat, ano, dahil nga wala ng district meet, hindi kagaya noon.
1: At since partner, tinanong mo ako kanina kung sporty person ako. Ano, partner, babalik ko sa iyo yung tanong. Ikaw naman partner, anong sports mo at paano mo dinidisiplina ang iyong sarili para ma-achieve ang maganda at malusog na pangangatawan?
0: Ayan. masasabi ko ay ang mga nilalaro kong sports po ay saka, para po sa kalaman ng lahat. Naglalaro po ako ng volleyball at ng badminton. Yan, at talagang napakahalaga nga ng pagkakaroon ng warm-up, di ba, paring Ellie?
1: Tama. So, sa mga hindi po nakakaalam, ano, ako po ay, noong nagbabasketball, ay ako po ay diretso laro na. At noong pagdiretso laro po nun, ay wala po akong warm-up, diretso takbo. Talon na po ako. At noong pagtalong ko po, sumakit po yung aking paat. Noong pagbagsak ko, ay ako po ay naliayan. Pero lesson learned dun, partner, ano, natutunan ko po dun sa nangyaring iyon, na mahalaga ang warm up, ano, especially sa mga athletes natin. Kasi pag sinabing warm up, nire-ready mo yung muscles mo, ano.
0: Kumbaga na, parang kinokondition mo yung katawan mo.
1: Kinokondition mo yung katawan mo sa isang particular na gawain, ano.
0: At ayan nga, yung speaking of warm up din, ano, kagaya ng mga nabanggit ko kanina na dance sports na provincial meet qualifier, ay pag sinabing warm up, ayan ay memoryado na talaga nila.
1: Tama ka dyan,
0: ulo
1: partner.
0: Ulo hanggang paa.
1: Hindi, pag sinabing warm up, partner, ulo lang ang iwa-warm up mo. Ulo lang. Dapat pero, buong katawan din at ating wina-warm up.
0: Para talagang maging mabisa yung ating ginawang warm up. Para din hindi tayo mabinat paglalaro yan. Kagaya nga nung na kwento mo, partner, ay ikaw ay natapilok dahil sa hindi pagwa-warm up. Yan. Doon natin talaga masasabi na experience is the best teacher. Ayan. At siguro ang mga tips din, dadagdag ko lang din, ano, dahil nabanggit na nga natin ng warm-up. Siyempre, kung merong warm-up, may cool off.
1: Ay cool off?
0: Cool down. Mali.
1: May pinanguhugatan nata ang ating partner diyan, cool off daw.
0: Cool down talaga yun. Cool down po yun. Yan. Pag sinabi naman cool down, ito naman yung mga simpleng pag-inhale, exhale, tsaka yung hydration pagkatapos natin maglaro. Siyempre, hindi kaagad-agad tayong uuwi, ano. Yung basta-basta lang pagkalaro ay, karipas ng takbo.
1: Tama ka dyan, partner. Kailangan, kung kailangan nating i-ready ang ating katawan, kailangan din natin na i-ready ang ating katawan sa pagre-rest, ano, kasi mahalaga din ang pahinga sa ating katawan.
0: Tama. Yan, isang tip po yan. Speaking of pahinga, ayon po sa pag-aaral ng World Health Organization, ang tulog po na 7 to 9 hours ang pinaka-epektibong sleep schedule na maaari nating ma-apply.
1: Para po sa ating mga student dyan, ano, na mahilig mag-cram, take note po. Take note po, ano.
0: Kasi kapag kakakaunti lang talaga ang tulog mo, ay hindi ka makapag-focus.
1: Papasok ka ng antok, nahihilo.
0: Tapos ang bagsak mo pa niyan, sa klase ka natutulog. Yan. Ako, maling-mali po yan, ha? Sa ating po mga viewers na estudyante, naku, wag niyo pong gagawin ang matulog sa klase.
1: At dahil dyan, partner, tinukoy mo ang tamang oras ng pagtulog, ay mahalaga talaga dyan ang disiplina sa oras, sa ano, oras. Partner. And bilang mga estudyante, ano, habang bata pa tayo, ay matuto na tayong, ano, ang tamang paggamit ng oras dapat inaaral na natin. At isa pa sa mga paraan para magkaroon tayo ng disiplina sa oras ay ang pagbuo ng schedule. Ano, after ng klase, ano ang mga bagay na kailangan nating tapusin? At partner, tips ko lang din to based on my experience. Ano, after class, ang ginagawa ko kasi, bago after kong pumunta ng klase, minsan, ay ginajot down ko yung mga kailangan kong tapusin. Ano, at yan ay nirarang ko based sa kung gaano importante yung mga bagay na kailangan kong tapusin.
0: At kung gaano kalapit ang deadline.
1: Kung kailan, or kung gaano ka-urgent.
0: Yan, tama ka dyan. At ayan, isa pa rin nga talaga, dahil nga Nutrition Month ngayon, ay isang pro tip talaga, ay yung pagkakaroon natin ng healthy habits pagdating sa mga kinakain natin.
1: Tama ka dyan, partner.
0: Oo, sa ini-intake ng ating katawan. Kasi kung ano yung kinakain natin, yun yung nagmamanifest talaga sa pangangatawan natin.
1: At since partner, pinag-uusapan natin ay sports. At pagdating sa sports, nagkakaroon tayo ng training. Ano partner? Pero alam naman natin na hindi lamang sa training nakakamit ang malusog na pangangatawan. Ano, kundi nakakamit din ito sa maganda at tamang pagkain. Ano partner?
0: Ayan. Oo. At ayon po sa DOSTO, FNRI, o Food and Nutrition Research Institute, ay meron po silang binigay po dito na gabay at ito nga yung
1: Pinggang Pinoy.
0: Ayan. Nakapaloob po dito sa Pinggang Pinoy yung mga dapat na kainin natin sa isang meal o kung gaano karami yung sukat yan or yung proportion ng bawat nakalagay sa ating plato. At ito nga ay binubuo ng tatlong bahagi, ano partner? Ano-ano nga yung tatlong bahagi na yun?
1: God, Gold, Glory?
0: Ay, hindi. Iba yun. Yung tatlong G po na yun ay yung
1: Go, grow, at glow.
0: Ayan, para po sa ating mga viewers, mag-comment po kayo dyan kung ano po ang inyong paboritong Go, Grow, at Glow foods. At masaya po kami na basahin po yan na mamaya. At malay ninyo, di ba, parehas po tayo ng paborito. At ayan na nga, dahil pinag-uusapan na natin paborito nating Go, Grow, at Glow foods. Ano nga ba muna itong Go foods?
1: So partner, sa mga di po nakakaalam, ang Go foods po ay ito po yung ating source of energy. At ayan, ito po ay high in carbs.
0: Carbohydrates
1: and fats po. So partner, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng mga Go foods?
0: Ayan, kabilang na dyan syempre yung ano-ano, yung kanin at saka tinapay, napakataas ng level ng kanilang carbohydrates. Ayan. Ikaw ba, partner, ay makikanin?
1: Makikanin ako, partner. Ay, okay. Lalo na pag pinaris mo yan sa paborito kong ulam.
0: Ulam. Ayan, since ulam na nga pinag-uusapan natin, ang mga grow foods po ay yan na yung mga ulam talaga natin. At ang mga grow foods din ay nagtataglay ang mga pagkain ito ng protein.
1: Proteins.
0: Ayan.
1: So, partner, may munti po akong palaro para sa ating mga viewers. Ano po, maaari nyo pong i-comment down below ang ulam na ito. Ito po ay isang oblong, kulay puti.
0: Kulay puti, mayroong shell.
1: May shell, anong tawag?
0: Shell.
1: Shell, nalimutan.
0: Tapos meron po sa loob na kaleiza.
1: Yun, kaleiza.
0: Ayan, shout out po sa aking TLE teacher, Ma'am Mercadeja, sa nagturo sa akin.
1: Shout out po.
0: Yan. Ano nga ba itong pagkain merong kaleiza? At pag daw nalalaglag ay?
1: Mabilis mabasag. So ang tinutukoy po naming ulam, paborito din po ito ng mga nag-gym at especially sa mga, at ito po ay budget friendly, ang tinutukoy
0: yan
1: po namin ay itlog.
0: Yan. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta po sa amin hanggang ngayon, ano? At yan, balik tayo doon sa, ano, sinasabi nating mataas na protein. Ayan yung itlog. Na, ano? Kasi nga, ito ay tinatawag din na complete meal.
1: Complete food.
0: Ayan. Kasi nga, meron na ito noong 9 na amino acids na kailangan ng ating katawan. At ayan, fun fact lang po sa lahat po ng ating po mga viewers. Alam nyo ba kung ano ang pinaka-effective na way na pagluluto ng itlog? Ikaw ba, partner? May idea ka ba?
1: Partner, prito ba yan, partner?
0: Parang hindi.
1: So, kung hindi, partner, ano yung tamang way ng pagluluto ng itlog?
0: Ayan, ayon po sa pag-aaral din, ano, ang pinaka-effective way na pagluluto ng itlog ay boiled egg. Pwede rin ang poached egg. Kasi bakit nga ba? Bakit boiled egg?
1: Ah, kasi partner, hindi ito ginagamitan ng langis. Anong ginagamit natin panluto ay tubig at apoy. So, yung itlog ay kusang naluluto sa sarili niyang shell at walang naiiwan na nutrients. Yeah.
0: Mas ma-i-intake ng katawan natin yung nutrients talaga na meron ang itlog.
1: Kasi minsan, partner, pag ako nagpiprito, dumidikit yung itlog.
0: Ayun.
1: Since, partner, pinag-uusapan natin ang itlog, anong paborito mong luto sa itlog?
0: Ay, sunny side up, partner, ang aking paborito.
1: Ako, partner, paborito ko din yung itlog na malasado. Ano? Kasi ang sarap niyang ihalo sa kanin. At para po sa ating mga viewer, paki-comment down below po kung anong paborito niyo pong luto sa itlog.
0: Oo, yan. Malay nyo, parehas nyo pala kami ni partner, sunny side up.
1: Malasado.
0: Yan, dako naman tayo sa panghuling G, ano?
1: Glow Foods.
0: Yan. Ano nga ba itong Glow Foods?
1: Sa mga di po nakakaalam, ang Glow Food po ay pagkaing panangga sa sakit at pinapanatili po nitong maayos ang takbo ng ating mga pangangatawan.
0: Mm-hmm. Yan, kabilang na dyan yung mga gulay at prutas. Mm-hmm. Ano?
1: Mga rich in vitamins and minerals.
0: Mm-hmm.
1: So, partner, Ako kasi nagte-take na nga vitamin C. Alam mo yung chewable?
0: Mm-mm.
1: Yun, rich in vitamin C. Yun yung tinitake ko para, ano, gayon na din ay mas mapanatiling malakas ang aking immune system. Kasi nga, ang Glow Food ay panangga sa mga sakit.
0: Yan, ano po? Napakahalaga po na kasama din sa ating meal ang mga Glow Foods. Mm-hmm.
1: So, ayan partner, ano, sa mga base sa mga pinag-usapan natin ay talagang napakahalaga ang pangangalaga sa ating katawan, ano, especially sa mga athletes at student, ano, kasi
0: lalo na dahil physical strength talaga ang kanilang puhunan.
1: Sis, at di lang naman physical strength, ano partner, may iba't iba tayong uri ng sports na ginagamitan ng physical at mental.
0: Gaya ng chess, yung mga ganyang halimbawa.
1: So kaya kailangan din nating pangalagaan ng ating mga katawan, ano, para yung ating effort ay maibigay natin ng todong-todo, ano, para magkaroon tayo ng best performance pagdating sa mga competitions.
0: Yan, tama ka dyan, partner. At gusto ko na ding i-grab ang opportunity na ito. Ano? Baka naghihintay na siya. Shout out po sa aking kapatid na may birthday ngayon. Mm-hmm. Happy birthday, Elisha!
1: Happy birthday po!
0: Yan.
1: So, ayan, partner, ano? Yan. Since pagdating sa sports ay ginagamitan natin nga ng physical na pangangatawan, gayon din na ginagamitan din natin ito in a mental aspect ay talagang mahalaga na pangalagaan ng ating katawan. At since kanina ano, natukoy mo ang cool down at ang warm up, ano, ay dun pa lamang ay madami na tayong matututunan sa pangangalaga natin sa ating mga katawan, ano, na hindi lamang sa exercises natin nakukuha ang maganda at malusog na pangangatawan, kundi ito'y sa mga small habits nating ginagawa. Gaya na lamang ng pagtulog ng maaga, ano, pagkain ng 3 times a day. At doon sa meal natin, dapat complete meal, ano, ayon nga sa Pinggang Pinoy, may tamang proportion sa mga pagkain na ating ini-intake. Ano, partner?
0: Ayan, tama ka dyan. Talaga yung mga small habits ay nagmamatter.
1: Mm-hmm.
0: Yan, pero yan, sobrang dami na ng ating mga nagko-comment sa ating live. Shout out sa mga SPJ7.
1: Shout out po.
0: Marami nila, oh. Ayan, shout out po sports writer Jenna.
1: Ayan, shout out po.
0: Si Chichay, pa-shout out daw.
1: Shout out po sa kapatid ng aking kaklase. Shout out po kay Zantin Mendoza. Ayan, shout out po sa iyo.
0: Ayan, shout out kay Charmaine Pakinggan. Ayan, nag-i-spam na talaga sila. Gustong-gusto na nila magpa-shout out.
1: Daming mga nag-shout out, partner.
0: Isa pa ito, si Hero Kendrick Tan. Ayan, shout out sa iyo.
1: Ayan, shout out po sa mga nagko-comments dyan. Shout out po.
0: Ayan, nabasa ko dito. Parang may mga favorite din ang Sunny Side Up. O, si Eldridge Gassis. At saka si Rainzales Fedelino. Yan.
1: Ayan, sabi nga partner dito ni Charmaine, ang paborito niya luto ng itlog ay basta luto. Basta nakakain, ano, yun yung paborito niya, partner. At ayun naman kay Lexi, ano, boiled egg ang paborito niyang luto ng itlog.
0: Oo. At shout out po kay Mama Mimi Moreno. Nanonood po siya ngayon from Imus.
1: Shout out po.
0: Shout out po sa inyo, ma'am. Yan, meron pa akong nababasa dito. Parang may sinasabi silang may GCash po kayo.
1: Ay, wala po. Kahit app nga po nung GCash ay wala ako, partner, eh. Laman pa kaya.
0: Ayun. Palibre daw, oh. Scrambled egg pa. Yan.
1: At ayan.
0: Oo.
1: Maraming salamat po, ano, sa usapan natin at nawa may natutunan kayo. At mamaya-maya lamang po ay magsisimula na po ang aming Campus Mic Balitaan.
0: Manatili pong nakatutok matapos po ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: galit na sa trabaho ka.
1: May breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay.
0: Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
2: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Kabataan ang pag-asa ng bayan, subalit aksyon ang susi sa maayos nating kinabukasan. Napag-iiwanan at pasunod-sunod sa anino ng ibang bansa ang Pilipinas pagdating sa antas ng edukasyon. Ilan sa mga detalye, subaybayan dito lang sa AOK kasama ang inyong all-out kakwentuhan sa istorya bago, napapanahon, at totoo. 5.5 taon ang ikinababa ng learning gap sa ating bansa kumpara sa mga karatig nito. Nakakaalarma dahil ika nga nila, education holds the power. Eh, anong hawak natin ngayon?
5: Meron naman. Ito ang Aral Program. Isang programang nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang tulong pagdating sa edukasyon, paghubog sa kaalaman at pagsugpo sa patuloy na pagtaas ng mababang level ng edukasyon sa ating bansa.
4: Nakasaad sa Republic Act 12028 na mandatoryong iniimplement ang Aral Program across the Philippines. Nakapailalim dito ang pag-tutor ng mga profesional at intervention instances sa ating paaralan. Maraming nakalatag na programa sa pagsasaayos ng daloy ng ating edukasyon. Subalit ito ay nananatiling initiatives lamang ng kanya-kanyang paaralan. Kaya hindi tayo sigurado kung lahat ay nakakaranas ng ganitong programa. Kaya naman ayon sa DepEd Education Program Supervisor Abner L. Pureza, ang aral program ay isinibatas upang ma-institutionalize at maisagawa sa bawat paaralan.
6: Ang isang programa kasi para ma-institutionalize dapat ay nakabatas. Kumbaga, yung mga dating programa sa reading, sa numeracy and literacy, initiative lang ng school, ng division or region, pwede siyang mawala anytime. At pwedeng hindi lahat ng school ay mag-implement.
4: Sa patuloy at pagsusumikap, ang dating nakalululang bilang ng may mapapangatas ng pag-aaral, ika ni Pureza, nabawasan naman.
6: So ngayon, nung mag-assess uli ng middle of the school year, nag-assess nung December, nabawasan naman.
4: Nabawasan? Yun! Effective!
6: School year, yung ating KS1 na low emerging ay 43.81%. Congrats! Ngayon, like 19.25% na lang. So in short, may nangyari sa aral program.
4: Kabilang sa mga taong nakasaksi ng pagbabago ay ang ama ng isang estudyanteng parte ng aral program, si Mr. Jason Ayana, na nagsasabing kaparte sa tagumpay ng aral program ang presensya at suporta ng ating mga magulang.
7: So yun po, nung nalaman ko sa kasama sa aral program, nag-exert kami ng effort, although medyo may kaunting hirap kasi mag-schedule. Pero ayun, kailangan talaga kasama ang parent.
4: Talaga namang kabataan niya ang pag-asa ng bayan. At aksyon tungong edukasyon ang isa sa ating kailangan. Hey, okay ka pa ba dyan? Ito ang inyong all-out kakwentuhan, John David Arbus, at sa susunod muli sa istoryang bago, napapanahon at totoo.
8: Magandang araw, lalawigan ng Quezon.
9: Magandang araw, Lucena City.
8: Sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9 MHz, mga kabataan,
9: mga mag-aaral,
8: at sa lahat ng mga nakikinig na nagkakape,
9: nagsisiesta,
8: o ipit sa gitna ng traffic, tutok na ito ang
9: Campus Mike. Ang oras ganap na 1:30 ng hapon, July 23, 2026.
8: At para sa episode ngayong araw, kami ang inyong makakasama mula sa impilan ng El Ang Talipeño ng Talipan National High School. Pogi, pakilala ka na!
9: Mga kakampus Mike, ako ang inyong poging kabalitaan, Elijah Jubilea.
8: At ako naman ang inyong magandang kosa sa katotohanan, Liahona Tulaw. At of course, mapapakinggan din po natin ngayong araw ang ating mga tagapag-ulat na sina Julia Escleto, Jem Quesada, Rainiel Martinez, Arzel Omali, Jesse Bo, Micah Gomez, Jose Manalang at Nigel Albue.
9: Nice na rin naming batiin ang pangmalakasan naming infomercialist na sina Russell Sambahon, na editor din natin at Kakampus Mike Trivia, kung saan makakasama naman niya si Jadriel Trimutya. At syempre, shoutout na rin sa ating scriptwriter na si Eya Corporal. Bagamat wala sila ngayon sa ating himpilan, ngunit sila ay ating aabangan at mapapakinggan ngayong araw.
8: Oh partner, ready ka na ba?
9: Ready na! Para sa Campus Mike Balitaan.
8: Yan, para sa ating mga unang balita, walang pagkagambala ng klase sa instructional block nakasaad sa bagong trimester system.
9: Lingguhang schedule ng pamahagi ng tubig inilabas ng QMWD sa Pagbilao.
8: Active shooter drills inilunsad na ng DepEd. Grupo ng mga guro umalma.
9: WPS Himig ng Kalayaan Advocacy Concert sa Lucena City matagumpay na idinaos.
8: Seminar sa responsableng paggamit ng AI dinaluhan ng mga grade 12 students sa Talipan National High School.
9: Talipan High malugod na sinalubong ang pagdating ng bagong punong guro para sa panibagong yugto ng pamunuan.
8: Mas pinalawak na sistema ng Special Program in Journalism sa lalawigan ng Quezon ilunsad na sa ilang mga paaralan.
9: Municipal Athletic Selection Meet 2026, opisyal nang nagsimula sa Bayan ng Pagbilao.
8: At paghihigpit ng gadget usage sa mga paaralan layo ng DepEd para sa mas epektibong pag-aaral.
9: Mm-hmm. Partner, para sa ating unang balita, ngayong nasa bahagi na tayo ng instructional block, ating bigyang linaw kung ano nga ba ang no class disruption policy o ang patakarang naglalayong huwag maantala ang regular na oras ng klase.
8: Partner, ang nakapaloob sa bagong tatag na DepEd Order Number 009 Series of 2026 ang pagpapatupad ng isang nakabalangkas at protektadong instructional block kabilang ang no disruption of classes policy.
9: Layunin nitong matiyak ang epektibong paghahatid ng mga pamantayan sa kurikulum habang napapakinabangan ng mga mag-aaral ang tuloy-tuloy at mas mahabang oras ng pagtuturo na sinusuportahan ng angkop na mga paraan ng pagtatasa.
8: Kaugnay nito, ang mga co-curricular at extracurricular activities sa mga paaralan ay isasagawa lamang matapos ang regular na oras ng klase o sa mga itinakdang end-of-term periods. Kabilang dito ang mga paghahanda at ensayo na dapat isagawa sa labas ng instructional block.
9: Dagdag pa rin, partner. Katuwang din ng pulisiyang ito ang Learning Continuity Framework na naglalayong tiyaking magpapatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa panahon ng crisis, sakuna o emerhensiya ayon sa apat na antas ng kaligtasan o ang 4-H system.
8: Ito ay ang hayo na nangangahulugang magpapatuloy ang face-to-face classes kung ligtas ang kapaligiran. Sa hinay naman, kapag may baha o iba pang aberya, isa sa ilaling ang pagkatuto sa distance learning. Sa hinga, babawasan ang mga akademikong gawain habang hinto naman ay ganap na sususpendihin ang pag-aaral kung may matinding panganib sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro.
9: Sa isinagawang panayam ng aming himpilan, kay Ma'am Lirio Parale, isang master teacher sa Talipan National High School, sinabi niyang pabor siya sa pulisiyang ito at ayon sa kanya, mas napagtutuunan ng mga guro at ang kanilang mga target learning competencies at mas nakakamit ng mga mag-aaral ang inaasahang learning outcomes dahil hindi napuputol ang regular na pagtuturo.
8: Dagdag pa niya, mas nabibigyan din ng sapat ng panahon ang mga guro upang matutukan

0: Commissioner at sa pagpapatuloy ng pulisiyang ito ay mas masusubaybayan natin ang mga pakinabang nito sa pagkatuto at sa pagpapaunlad ng edukasyon sa mga darating pang panahon. Yan. Partner, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang bayan ng Pagbilao sa Quezon Metropolitan Water District upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga lugar na apektado ng kakulangan sa serbisyo. Para sa detalye, narito ang ating Campus Mic reporter, Julia Escleto.
1: Rancho Pilipinas Report.
2: Nilabas ng Quezon Metropolitan Water District ang kasalukuyang lingguhang schedule ng pamamahagi ng tubig sa iba't ibang barangay sa Pagbilao. Bilang tugon sa formal na kahilingan ni Mayor Angelica Ate Gigi Portes. Batay sa inilabas na anunsyo, ang distribusyon ng tubig ay isa sa gawa tuwing Martes sa Barangay Alupaye at Barangay Mayhay, Miyerkules sa Barangay Castillo, Huwebes sa Barangay Ikirin, Biyernes sa Barangay Tambak at Golden Meadows, at Sabado sa Pagbilao Elementary School, Central at East. Ayon sa lokal na pamahalaan, maaaring magbago ang schedule depende sa dami ng supply ng tubig, kahandaan ng mga water tanker, kondisyon ng mga kalsada, mga emergency at koordinasyon ng mga opisyal ng barangay. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang QMWD sa tanggapan ng mga punong bayan para sa mga posibleng pagbabago sa schedule at agarang pagtugon sa iba pang lugar na nangangailangan ng supply ng tubig. Samantala, hinihiling ng lokal na pamahalaan ang kooperasyon at pangunawa ng mga residente upang maging maayos at patas ang pamamahagi ng tubig sa mga apektadong komunidad. Para sa Campus Mic, ako si Julia Escleto. Talipaan ng National High School, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ayan partner, matapos ang malaking na pamamaril sa San Jose National High School, opisyal nang ipinatupad ng Department of Education ang mga active shooter drill sa mga aralan. Ngunit apila ng mga guro, hindi umano ito ang tunay na solusyon sa lumalalang seguridad at mental crisis sa mga eskwelahan. May ulat dyan si Jem Quisada.
1: Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
4: Pinatupad na ng Department of Education na DepEd ang mga automatic protocols sa pamamagitan ng mga isinagawang active shooting drills sa mga paaralan nitong nakaraang Biyernes, 10 ng Hulyo. Layunin ang pagsasanay na ito na ihanda mga estudyante at guro kung paano tutugon kung sakaling magkaroon ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Ang nasabing hakbang ay bunsod ang tragikong pamamaril sa San Jose National High School kung saan 3 mag-aaral ang nasawi dahil sa isang fatal shooting. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, bukod sa mga drill ay mahigpit din silang makikipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP laban sa mga dumadaming pop threats. Kasabay nito, nagpapaabot din ng psychological first aid ang mga kagawaran para sa mga biktima at magulang na naaapektuhan ng karahasan. Gayunpaman, nagpahayag ng pag-alma si ACT Chairperson Ruby Bernardo dahil hindi umano masusupo ng mga drill ang kakulangan sa pondo at mahinang mental health system na siyang tunay na ugat ng suliranin sa seguridad ng sektor ng edukasyon. Kaya naman, iginiit ng grupo na dapat manatiling ligtas at tunay na zones of peace ang mga eskwelahan at hindi mga lugar na napipilitang maghanda sa banta ng parasan. Ako si Jan Quesada, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Yan partner, para sa ating susunod na balita, isang advocacy concert ang ginanap sa Lucena Pacific Mall na inorganisa ng 2nd Civil Relations Group, Civil Military Operations Command at Armed Forces of the Philippines, katulong ang Real Talk Philippines. Para sa iba pang mga detalye, narito si Rainiel Martinez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Sinimulan ng Himig ng Kalayaan Advocacy Concert noong hapon ng Hulyo 12 sa Pacific Mall, Lucena City, na itinanghal ng iba't ibang organisasyon, partikular na ang 2nd Civil Relations Group, Civil Military Operations Command at Armed Forces of the Philippines, kasama ang iba't ibang mga banda na binuo ng mga sundalo, Coast Guard, bombero at mga pulis. Ipinagdiwang din ng 10th taon ng South China Sea Arbitral Award.

0: dekada ng batas, hindi ng dahas, kung saan nakamit natin ang karapatan sa West Philippine Sea sa tulong ng batas. Ayon kay Sir Lee Orencia, CEO ng Real Talk Philippines, nais nilang maipakita ang kahalagahan ng ating karagatan hindi lamang sa salita kundi sa gawa, at sa masamang isalamukay ang diwa ng pagmamahal sa bayan. Napuno ang gabi ng pagtatanghal kung saan na ipamalas ng mga nagtampok ang kanilang mga talento sa pag-awit at pagsayaw, na siya namang nagdulot ng saya at tuwa sa mga estudyante at mga manonood na dumalo at nakibahagi sa konsyerto. Sumimbolo ang konsyerto sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa kanilang karapatan at katatagan na hindi mababago ninuman. Para sa Campus Mike, Rainiel Martinez, Talipa National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Mas pinalawak ang kaalaman ng mga grade 12 students ng Talipa National High School sa responsable at etikal na paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa isinagawang symposium kamakailan. Narito ang ulat ni Arcel Umali.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Naging mulat ang humigit kumulang 100 grade 12 students mula sa STEM at ICT strands ng Talipan National High School sa tamang paggamit ng artificial intelligence matapos silang dumalo sa symposium na AI Learn, You Learn, The Ethical Use of Artificial Intelligence in the Modern World sa Pagbilao, Quezon. Tinalakay sa programa ang kahalagahan ng critical thinking, fact-check, academic integrity at responsible digital citizenship upang magamit ang AI bilang kasangkapan sa pagkatuto at hindi sa maling paraan. Isa sa mga tampok ng seminar ang pag-aambing ng AI-generated na mga larawan at video sa aktual na nilalaman upang matulungan ang mga mag-aaral na matukoy ang maling impormasyon at maunawaan ang mga limitasyon ng teknolohiya. Nagkaroon din ng hands-on demonstrations, interactive activities at open forum kung saan malayang naibahagi ng mga estudyante ang kanilang mga tanong at pananaw tungkol sa AI. Pinangunahan ng aktibidad ng Kaya Natin Youth Pagbilao, katuwang ang Sangguniang Bayan ng Pagbilao at ang Supreme Secondary Learner Government ng Talipan National High School bilang bahagi ng pagsusulong ng responsable at etikal na paggamit ng artificial intelligence sa edukasyon. Para sa Campus Mike, Arcel Umali, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Mga kabalitaan, manatiling nakatutok.
4: Magbabalik po ang Campus Mike.
5: Pag-asa ng bayan, subalit aksyon, ang susi sa maayos nating kinabukasan. Napag-iiwanan at pasunod-sunod sa anino ng ibang bansa, ang Pilipinas pagdating sa antas ng edukasyon. Ilan sa mga detalye, subaybayan dito lang sa AOK kasama ang inyong all-out kakwentuhan sa istorya bago, napapanahon, at totoo. 5.5 taon ang ikinababa ng learning gap sa ating bansa kumpara sa mga karatig nito. Nakakaalarma dahil ika nga nila, education holds the power. Anong hawak natin ngayon?
6: Meron naman. Ito ang Aral Program. Isang programang nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang tulong pagdating sa edukasyon, paghubog sa kaalaman at pagsugpo sa patuloy na pagtaas ng mababang level ng edukasyon sa ating bansa.
5: Nakasaad sa Republic Act 12028 na mandatoryong iniimplement ang aral program across the Philippines. Nakapailalim dito ang pag-tutor ng mga profesional at intervention instances sa ating paaralan. Maraming nakalatag na programa sa pagsasaayos ng daloy ng ating edukasyon. Subalit ito ay nananatiling initiatives lamang ng kanya-kanyang paaralan. Kaya hindi tayo sigurado at ay nakakaranas ng ganitong programa. Kaya naman ayon sa DepEd Education Program Supervisor Abner L. Pureza, ang aral program ay isinibatas upang ma-institutionalize at maisagawa sa bawat paaralan.
7: Ang isang programa kasi para ma-institutionalize dapat ay nakabatas. Kumbaga, yung mga dating programa sa reading, sa numeracy and literacy, initiative lang ng school, ng division or region, pwede siyang mawala anytime. At pwedeng hindi lahat ng school ay mag-implement.
5: Sa patuloy at pagsusumikap, ang dating nakalululang gilang ni mapapakantas ng pag-aaral, ika ni Pureza, nabawasan naman.
7: So ngayon, nung mag-assess uli ng middle of the school year, nag-assess nung December, nabawasan naman.
8: Nabawasan?
6: Yun. Effective.
7: Clear yung ating KS1 na low emerging ay 43.81%. Congrats. Ngayon ay 19.25% na lang. So in short, may nangyari sa aral program.
6: Kabilang sa mga taong nakasaksi ng pagbabago ay ang ama ng isang estudyanteng parte ng aral program, si Mr. Jason Ayana, na nagsasabing kaparte sa tagumpay ng aral program ang presensya at suporta ng ating mga magulang.
9: So yun po, nung nalaman ko sa kasama sa aral program, nag-exert kami ng effort, although medyo may kaunting hirap kasi mag-a-sa schedule. Pero ayun, kailangan talaga kasama ang parents.
6: Talaga namang kabataan niya ang pag-asa ng bayan at aksyon tungong edukasyon ang isa sa ating kailangan. A, okay ka pa ba dyan? Ito ang inyong all-out kakwentuhan, John David Arcus, at sa susunod muli sa istoryang bago, napapanahon at totoo.
4: Nitong nakaraang weekends, kinanap ang Palarong Bayan kung saan nagtagisan ng galing sa larangan ng sports ang mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa bayan. At ngayong buwan, kasabay ang hinihintay na Nutrition Month, kung saan main priority at exposed sa spotlight ang pagkain ng gulay at prutas. Ano yun? Bias? Hindi naman. Ngunit kulang kasi ang puro sustansya lamang. Kumbaga, banat-banat rin sa pamamagitan ng paglalaro ng sports na ayon sa'yo. Minsan nga, sinabi rin sa isang balita, galaw-galaw, stretching-stretching din. Masasabing kulang ang puro gulay at prutas lamang na hindi isang opinyon, kundi katotohanan. Teka, paano nga ba nakakatulong ang sports sa katulad mong estudyante? Malaki ang naiitulong na sports sa mga mag-aaral, katulad na lang ng pag-abatalas ng memorya at concentration sa klase. Ayon din sa pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpapawaba ng stress. Kaya ikaw ha, galaw-galaw,

Ayon sa UNICEF, 74% ng mga kabataan sa Pilipinas ay mas nakain ng junk foods kaysa sa mga masustansyang pagkain. Ito ay naging resulta sa mataas na porsyento ng stunting at undernutrition sa mga hindi nag-i-sport. Sa pagiging malusog, hindi lamang basta sapat ang pagkain ng masustansyang pagkain. Kailangan din maging balanse sa mga pisikal.

0: Quiz Trivia. Ayan, maraming salamat Jade at ayan po ang Campus Trivia. Para sa ating susunod na balita, formal nang tinanggap ng Talipan National High School ang kanilang bagong punong guro sa isinagawang turnover ceremony nitong Hulyo 10, 2026, kung saan ipinasa na ni Ma'am Marina R. Abueva ang pamumuno kay Mr. Mario A. Guevara na sinalubong ng mahigit 3,000 mga mag-aaral at mga guro. Ang balitang iyan, hatid ni Jesse Bo.
1: Radyo Pilipinas, report. Formal nang tinanggap ng Talipan National High School, TNHS, ang kanilang bagong punong guro sa isinagawang turnover ceremony noong Hulyo 10, 2026, kung saan ipinasa na ni Ma'am Marina R. Abueva ang pamumuno kay Mr. Mario A. Guevara na sinalubong ng mahigit 3,000 mga mag-aaral at mga guro. Bago pa man pamunuan ni Mr. Guevara ang bago niyang istasyon, siya muna ay nagsilbi bilang punong guro ng Dr. Maria D. Pastrana National High School, DMDPNHS, kung saan ito ay lilipatan naman ni Ma'am Abueva. Binigyang tiin din ng punong guro na hindi lamang talino ang kanyang inaasahan, kundi pati na rin ang moralidad at disiplina ng bawat estudyante sa paaralang kanyang pamumunuan. Ayon kay Mr. Guevara, "Gusto ko hindi lang mahusay sa akademiko. Marunong makinig, gumalang at respeto sa lahat." Nagpakilala si Mr. Guevara bilang bagong punong guro ng TNHS sa flag ceremony noong Hulyo 13, 2026, kung saan pinangako na gagawin niya ng mabuti ang kanyang misyon sa TNHS para mabigyan ng mga estudyante ng paaralan na ligtas. Dahil siya ay minsan nang naging estudyante ng Talipan High, kaya naman ang paaralan ay napakalapit sa kanyang puso. Tiniyak rin niya na mayroong nakabantay ng mga pulis sa bawat sulok ng paaralan upang mapanatili ang kaayusan ng estado at maiwasan ang mga kaguluhang maaaring makapekto sa buhay ng lahat ng mag-aaral. Ayon sa Department of Education, DepEd, patuloy nilang isinusulong ang pagkakaroon ng punong guro sa bawat paaralan upang higit na mapalakas ang seguridad at kalidad ng edukasyon. Sa seremonyang naganap, nagpasalamat ang pamunuan ng paaralan kay Ma'am Abueva dahil sa isang matagumpay na pamamahala at paglilingkod sa paaralan ng Talipan.
2: Para sa Campus Mike, Jesse Bo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, report!
3: Ayan, para po sa ating bagong principal, Sir Mario A. Guevara.
0: Welcome po
3: sa Talipan National High School.
0: Mm-hmm.
3: At para po sa ating kasunod na balita, higit pa sa mga paaralang may special program in journalism sa lalawigan ng Quezon, magbubukas na rin ng kaparehong programa ang iba pang mga eskwelahan sa sekundarya at elementarya sa lalawigan. Narito ang ulat ni Micah Gomez.
1: Radyo Pilipinas, Report!

0: program ng journalism ang SPJ sa lalawigan ng Quezon, ilulunsad na sa ilang mga paaralan. Higit pa sa mga paaralan, may special program ng journalism sa lalawigan ng Quezon, magbubukas na rin na kaparehong programa ang iba pang mga eskwelahan sa sekundarya at elementarya sa lalawigan. Bukod sa mga kasalukuyang sekundaryang paaralan sa Division of Quezon na nag-aalok ng nasabing programa tulad ng Quezon National High School, Talipan National High School, Recto Memorial National High School, at isa sa mga bagong paaralan na nagbukas sa kaparehong programa, ang Lopez National Comprehensive High School. Mayroon na ding ilang mga nagbabalak na magbukas sa kaparehong programa sa iba pang mga sekundaryang paaralan kabilang ang Calawag National High School at Lutukan National High School. At ang isang elementarya sa bayan ng Gumaca, ang Gumaca West Central School. Ayon kay Abner L. Poreza, ang Education Program Supervisor and in charge of Special Program Journalism, nabuo ang programang ito sa pamamagitan ng Bureau of Curriculum Development na naglalayong hubugin at sanayin ang kakayahan ng mga kabataan sa larangan ng pamahayag at ihanda sa karera ng komunikasyon. Layunin din itong itaguyod ang malaya at responsableng pamahayag alinsunod sa Campus Journalism Act of 1991 sa mga kabataang Quezonian mula sa iba't ibang dibisyon at mga paaralan. Alinsunod din ito sa pahayag ng Department of Education Central Office na ang mga mag-aaral sa programang ito ay kukuha ng mga pangkaraniwang asignatura, kalakip ang dagdag ng mga specialized journalism subjects in English and Filipino, at ang pialtan na asignaturang TLE na sa programa ay tinatawag na Media Arts. Nahati din ang mga paksang pampahayagan at tatalakayin bawat baitang kung saan ang baitang 7 ay basic journalism, baitang 8 ay printed online publication, baitang 9 ay radio broadcasting, at ang baitang 10 ay TV broadcasting. Hangad na sa pagpapalawak pa ng programang ito, mas marami pang Quezonian na magiging boses sa katotohanan at magtataguyod ng mapanuring pamahayag sa hinaharap. Para sa Campus Mike, Michael Gomez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ayan, para naman sa balitang sports, formal nang binuksan ang Municipal Athletics Selection Meet 2026 na nagtitipon sa mga mag-aaral na atleta mula sa iba't ibang paaralan sa Bayan ng Pagbilao. Para sa iba pang mga detalye, hatid ni Jose Manalang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Layunin at isang diwan ng pagkakaisa ang tema sa pagbubukas ng Municipal Athletic Selection Meet 2026 na nagsimula noong Hulyo 18 sa Bayan ng Pagbilao, Quezon. Layunin ng palaro na pag-isahin ang mga mahuhusay at determinadong mag-aaral na atleta mula sa iba't ibang paaralan habang ipinakikita ang kanilang husay, disiplina at dangat sa kani-kanilang mga kompetisyon. May mga pinaghanda ang mga kilalang laro na pinaglaban-labanan sa antas ng elementary at sekundaryang level. At ilan sa mga larong dapat abangan ay ang chess, table tennis, sepak takraw, basketball, badminton, volleyball, billiards at iba pa. May mga paaralan din sa Bayan ng Pagbilao na dala-dala sa palaro ang pangalan ng kanilang eskwelahan tulad na lamak ng Talipan at Pagbilao National High School, Pagbilao Central at East Elementary School at iba't iba pang mga paaralan na mabigat ang mga ipinadalang representative sa palaro. Ayon sa mensahe ni Pagbilao Mayor Ate Gigi Portes, ang bawat kalahok ay dapat ipagmalaki dahil sa kanilang sakripisyo, masusing paghahanda at pagpupursiging maipakita ang pinakamahusay nilang pagganap sa palaro. Binagyang diin din ng alkalde na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya o parangal, kundi sa disiplina, tiyaga, pagkakaisa, sportsmanship at paggalang sa kapwa kalahok. Inaasahan naman na ang mga mangingibabaw na atleta at kupunan sa Municipal Meet ang kakatawan sa Bayan ng Pagbilao sa mga susunod na antas ng kompetisyon. Para sa Campus Mike, ako si Jose Manala, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Ayan, congratulations po sa lahat ng mga atletang napili para i-representa ang ating bayan.
4: Ayan, congratulations po. At para po sa ating huling balita, tuluyan ng ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon ang gadget usage restriction sa mga paaralan. Ngayong epektibo na ito sa loob ng taong panuruan 2026 to 2027. Misyon umano ng aksyong ito ang academic focus at pagkawala ng distraction sa mga estudyante habang nag-aaral sila sa ilalim ng bagong sistema ng edukasyon. Ang ulat na iyan, hatid ni Nigel Albuen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ipinapatupad ng Department of Education o DepEd ang pagbabawas sa paggamit ng cellphone at iba pang gadgets sa loob ng silid-aralan upang mamanatili ang focus ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Layo ni napatarang ito na mabawasan ng distraction ng mga bata sa oras ng kanilang klase at mapabuti ang kanilang pag-aaral. Sa memorandum na inilbasong Hunyo 30, iginit ang DepEd ang pagpapatupad ng DepEd Order No. 006-S-2026 o Guidelines Ensuring a Safe Motivating Learning Environment. Ayon sa kautosan, hindi pinapagyan ang paggamit ng electronic device, gayon din ang pag-access sa online game, Facebook, TikTok, iba pang platform ng social media. Mag-aaral habang sinasagawa ang klase o kapag ito ay nilabag ay maaari itong masamsam. Sinasabi ng DepEd na kapag nahuli ito ng guro na gumamit ng cellphone ay may tinatag itong first offense kung saan kukumpiskahin ng cellphone at ibabalik din ito sa mag-aaral pagkatapos ng oras ng subject o period o gurong nakahuli. Ang second offense ay naman ay tatabi ng guro ang gadget hanggang sa matapos ang buong araw ng pasok at magpapadala ng parental notice o formal na abiso sa mga magulang o guardian. Ang third offense at final ay pagdadeposito ng cellphone sa principal office kung saan ang magulang o guardian lamang ang pwedeng kumuha nito. At sa ilalim din ang estudyante sa kakulang disciplinary action. Ayon sa Kagawaran ng Edukasyon, inaasahan din ang pakikisa ng mga magulang at guro upang maging maayos ang pagpapatupad ng nasabing patakaran o pamanatili ang disiplina sa loob ng paaralan. Gayunpaman, maaari pa rin gamitin ang gadgets kung ito ay bahagi ng academic activities tulad ng paggamit ng education platform, digital learning resources at mga global activities. Pinapahingin din ng gamit ito sa oras ng karoon ng emergency situation gaya ng sakuna, medical emergency at mga hindi inasa pangyayari.
2: Para sa Campus Mic, ako si Nigel Albuen, Talipan National High School, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At iyan ang mga balitang tinutukan sa araw na ito. Muli, ako po si Leah Honetulaw.
4: At ako naman si Elijah Jabelea. Ito ang
2: Radyo Pilipinas, Lucena, DWFS 87.9 MHz,
4: Campus Mic.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: tablets pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
1: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
0: Galing mo talaga, Nay!
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo.

0: pangako sa bayan tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
1: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po, inyong mga kapiling hanggang sa katapusan ng ating palatuntunan. Kasama natin sa ating technical side, Master Control, si Ate Josie Gonzalez, Engineer Robin Celis, at si Ate Otoy Evangelista. Sa ating pong transmitter side, kagapay naman po natin si Kuya Rodel Perlas, Kuya Nick Danez, at si Kuya Egay Driz. Sa episode 2 mga kaibigan ng ating hashtag Kidney Talks, kasama po si Dr. Charles Vincent P. Obdianella ng Obdianella Medical Clinic, ay atin naman pag-uusapan kung ano nga ba yung tinatawag nating risk factors sa pagkakaroon po ng chronic kidney disease. Narito po ang ating panayam kay Dr. Charles Obdianella.

0: Narito po muli tayo mga kaibigan sa Ogdenella Medical Clinic sa Pagbilo, Quezon para sa episode 2 ng serye kasama si Dr. Charles Ogdenella para sa hashtag Kidney Talks. Ngayon naman mga kaibigan, ating pag-uusapan yung sino nga ba yung mga nanganganib na magkaroon ng chronic kidney disease. Pero bago yan, kasama natin again, Dr. Charles, magandang hapon.
1: Magandang hapon. So welcome sa ating episode 2 sa ating Kidney Talk. Ayan. So maganda nga yung ating topic ngayon para mas maluwigin natin kung sino ba talaga yung mga may high risk factor para magkaroon ng tinatawag na CKD or chronic kidney disease.
0: Mm-hmm. Ayan. Kasi doc, no? Medyo may mga misconceptions, medyo hindi pa aware yung iba na yun pala ay risk factor yung kanilang ginagawa or mga favorite na nakainin. Diba? Ayan. So balikan lang natin ng konti, Doc Charles, no? Yung mga nauna nating usap doon sa ating episode 1. So, ano nga ba yung chronic kidney disease? Mabilisan lang, Doc, para sa mga nakakalimot kung ano nga ba ito.
1: So, review lang tayo. Recap lang sa ating pag-uusap ng episode 1. So, we talk about chronic kidney disease or the CKD. Ito yung tinatawag na unti-unting paghina ng inyong bato o kidney na na-observe to within 3 months. So, kalimitan, sabi ko nga before, it's a silent disease kasi wala kang nararamdaman na any symptoms. Na kalimitan, nagkakaroon ka na lang pag nasa latter part ng stage natin. And make sure, dapat, alam mo yung risk factor mo na pag-uusapan natin ngayon nga para mas malaman natin kung sino ba talaga yung kailangan pagtuon natin ng pansin.
0: Ayan. At, Doc, bakit mahalagang malaman kung sino yung mga vulnerable or mataas yung risk factor nila na magkaroon ng CKD?
1: So basically kasi pag nalaman natin kung sino yung mga high risk factor, mas maagapan natin na hindi magkaroon ng mas malalang sintomas at mas maagapan natin na hindi sila mauwi sa dialysis. Ayun. Yung pinakaayaw natin syempre.
0: Parang nag-a-apply pa rin, Doc, yung prevention is yes, better than cure.
1: Tama ka doon. Prevention is better than cure.
0: Kaya wag po kayong matatakot na magpa-check up. Magpa-check. Mm-hmm. 'Di ba kasi paano 'yun pala, Doc? Usually kasi pag sinabi nating magpapa blood work, magpapa CBC, kasama po ba yung parameters for CKD usually doon or
1: okay, for CKD kasi to be exact kasi gusto ko kasi is isama mo na rin kasi yung mga possibility na source ng problem na CKD. Mm-hmm. So kaya ang kalimitan diyan kasi yung ginagawa, alamin natin diyan yung sugar mo kung kamusta, tapos yung mga cholesterol kamusta rin. In terms of the CKD naman, usually ang kinacheck dyan kasi is na serum creatinine. Mm-hmm. Sa dugo po siya kinukuha. At the same time, meron tayong tinatawag na urinalysis para i-check yung protein. Pero to be exact, yun yung urine albumin crea ratio. Mariratio o mamimeasure natin kung marami bang protein sa ihi natin. Ayun.
0: Yun. So parang nandun somewhat yung signs. Ayan. So mahalaga yung mga pa-check up, pa-laboratory, hindi yes, dapat iniiwasan.
1: O kasi kalimitan kasi pag check up, yung mga pasyente natin, takot na takot sa doktor eh. Takot in a sense na papagalitan daw, na matagal na wala sa kanilang mga doktor, kaya pag nakita yung mga labas nila, mga mataas yung mga cholesterol, sugar, eh talaga naman magagalit kasi sayang naman yung effort na pinaghandaan nila before. Kaya nakaka-frustrate na sa doktor na hindi nasusunod yung mga in-advise mo para sa kanila.
0: Yes. Kasi may regimen na, most likely, yes, no? Ito yung diet na pwede, ito yung gamot na iti-take mo, tapos babalik ka after 3 months, after 6 months, tapos hindi babalik. O kaya bumalik, hindi nasunod.
1: Yes. So, kasi yun nga sabi ko sa kanila, ang doktor kasi parang kami yung parang guide lang talaga Kasi we don't know kung ano yung mga kinakain mo sa bahay, kung ganun pa rin ba yung...
0: Hindi mo naman babantayan.
1: Yes, ma'am, kumain na po ba kayo ng gamot? Ganyan, di ba? So kami, gabay lang po kami. May mga doktor po sa inyo.
0: Ayan. At eto, Doc, no, totoo ba na kahit mukhang malusog, healthy ang isang tao, yung outward appearance niya, possible pa rin na magka-CKD?
1: Kasi usually kasi yung mga pasyente, sabihin kasi nila, di ba, na... okay naman ako, hindi nagbabawasan timbang, wala akong nararamdaman, wala akong problema, wala akong sakit. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang risk magkaroon ng problema. Anong ibig sabihin natin dun? Kahit po kayo po ay walang nararamdaman, hindi po ibig sabihin, wala po kayong chance na magkaroon ng sakit sa bato or any condition man na meron pong pwede. Kasi banggit natin din sa last episode natin, kidney disease po kalimitan, walang sintomas yan. So, better to have a check-up with your doctor just to make sure po na wala kayong problem po talaga.
0: And not to cause panic din naman, ano? Pero very important po, imperative talaga na makapagpa-check up every 3-6 months or so, yes. Ganyan. Iba, annual. Pero mahalaga ho, nagpapa-check. Mm. Kasi hindi ho natin alam eh. We might feel okay, we might feel na walang masama sa atin, pero the numbers or the figures won't lie. Yes. Diba, Doc? So, talagang nakikita doon sa mga laboratory po yung ating estado ng katawan. And speaking of that, Doc, ano ba yung sinasabi nating risk factors?
1: Okay. Ang ibig sabihin kasi ng risk factor is the characteristic or yung trait o yung kung ano yung meron yung tao na pwede magpataas ng chance na magkaroon ng problema sa inaharap. So, ano ibig sabihin? Magbigay tayo ng example. So, huwag tayong paligoy-ligoy pa, diretso tayo sa CKD.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung risk factor na magkaroon ka ng CKD? Again, ano ba yung karakteristiko na magkaroon ng CKD sa inaharap? So, number one is diabetes. Number two, hypertension. Number three, obesity. Number four, pagkatanda. 60 years old, pero not old, pero most likely yun na rin eh. At yung others naman, sila yung kalimitan kasi nag-take ng mga gamot na hindi prescribed ng doktor. Specifically, yung mga pain medication tsaka mga herbal na hindi prescribed nga ng doktor.
0: Ayan, maganda mamaya mahihimay natin no, yung sa medication. Kasi ako, personally, mga kaibigan, I learned na may mga gamot na hindi pala advisable for CKD patients. O kaya may mga gamot na hindi nakakatulong.
1: Yes, and, so.
0: Pero ano naman po, very in close contact po yung mga katulad ni Dr. Charles na nephrologist doon sa iba't ibang mga spesyalista na ating mga doktor, lalo na po kung may CKD yung pasyente, di ba, Doc?
1: Yes, so.
0: Talagang nakikipag-usap kayo, pwede ba to? Pwede ba yan?
1: Diba? O, kalimitan kasi, yung tuwang ako sa mga pasyente, dadaalan dito, Doc, may binigay kasi sa akin gamot yung isang doktor ko, pwede po ba to? Pero syempre, thinking naman na alam naman nila na may CKD ka, kita ko naman na medyo nag-adjust na yung doktor kasi knowing na lagi ko nilalagay na CKD, ito yung kanya stage para may idea na agad yung ibang doktor if ever. Again, kasi medication will be depending on the EGFR or yung porsyento ng bato mo kung ilan na lang po if ever nga magpa-function siya.
0: Ayan, kasi ano, it's always put into consideration din na kaya pa bang iproseso nung kidney sakaling dun po yung daan nung gamot. No? So mamaya, we'll go deep into that topic. Pero for now, ito muna mga kaibigan. No? So, kapag po ba may isa o higit pang risk factor ang isang tao, nangangahulugan po ba ito na merong chance na siya na magka-CKD or tumataas po yung chances niya na magka-CKD? Kapag, sabi mo doon kasi, hypertension, yes, diabetes, pag, yes. Paano pag-compounding, Dok?
1: Dami, no? Pag marami. Pagpalagi, marami akong sakit, may high blood na, may diabetes pa. Ako ba yung magkakaroon ng CKD? Hindi. Hindi naman. So, kumbaga, ito lang is parang guide sa atin na if ever merong kang sakit na tulad na nabanggit na mga high blood, diabetes, obesity, ito siguro yung parang guide sa atin na magbigay tayo ng parang lifestyle na modification. Maguhin natin yung ating mga kagawian para hindi tayo tumungo sa sakit na CKD. Ayun. So, hindi yung sagot ko doon. Hindi lagi.
0: Hindi lagi, pero may chance.
1: May chance.
0: Ayan. Kaya dapat mag-iingat, i-monitor, no? Yung mga laboratory, tsaka check-up, aalagaan talaga.
1: Yes, oo.
0: Diba, Doc? Pero, paano yung lifestyle modification, Doc? Ano ba yung mga nagiging pinakamalalaking changes sa buhay ng isang tao once diagnosed na CKD patient na siya?
1: Kasi hindi naman pag sinabing CKD ka, invalido ka. Means to say na hindi ka makagawa ng mga exercise na medyo mabibigat. Pwede pa rin naman, sabi ko nga sa pasyente, at your own pace. Kung ano yung kaya mo. Kung kaya mo mag-run, mag-jogging, gawin mo. So, ang pinaka-effective lang naman dyan is try to move, galaw ka. Tapos, regarding sa food naman, since most of our food kasi is talagang mayaman sa fat, carbohydrate, try to lessen the fat, carbohydrate, at saka yung salty food. At the rest will follow. Gaganda yung laboratory mo at hindi ka tutungo sa mga problema sa inaharap tulad nung nabanggit natin mga sakit.
0: Ayun. So, halimbawa, Doc, when it comes to food, mapupunta ba siya sa steamed diet? Halimbawa, steamed na isda, mga gulay-gulay, mga talbos, ganyan.
1: Oo, agree ako dyan. Kasi kalimitan kasi, di ba, ang luto, oily food, di ba, prito lagi. O, sasabihin ko sa pasyente, ihaw, sarap. Sasabihin ko sa pasyente, ano po kasi, mas maganda kasi yung luto ng pagkain natin, medyo bulang-lang lang. O, nag-get-away mo lang. Yung gulay na sama-sama, yun na yun. Tapos sa isda, kung pwedeng steam, pwede rin steam. So, kumbaga, alam ko mauumay kayo, pero kailangan nyo kasi magkaroon ng modification. Baguhin po ba? Para hindi po kasi maging paulit-ulit po yung pinagmula ng inyong problema.
0: Yan.
1: Yung ating binabago ko po kasi ngayon eh.
0: Lagi mong sinasabi, Doc, no, yung kailangan gamutin natin yung pinaka-root.
1: Yes.
0: Diba? Kasi kung yung symptoms lang lagi, yes, we address the symptoms, of course. No? Pero kapag laging puro symptoms yung tinatakel natin, there's a tendency, babalik. Opo. At babalik lang siya.
1: Kasi sabi nga nila, pag kasi you are just treating the superficial, just the tip of the iceberg, well, we don't know kung ano yung beneath that, di ba? Mas malaking problema pa yung sinaharap pala.
0: Ayan. At nabanggit natin, Doc, no, yung mga risk factors, yung mga comorbidities na nagfa-factor dito sa ano, no, pagkakaroon ng CKD. Puntahan natin yung ugnayan naman ni chronic kidney disease and diabetes.
1: Ayan.
0: So, dito, Doc, no, bakit matuturing na one of the primary reasons o pangunahing sanhi po ng CKD ang diabetes?
1: So, based sa population talaga, sa data sa local at sa international, sabi nila is diabetes still the number one cause ng CKD. Bakit? Kasi, to give you some basic lang naman na information na parang bakit, pag kasi mataas kasi yung sugar sa katawan ng tao, yung katawan kasi natin nasa inflammatory state, namamaga siya. So, most likely, kumikipot po lahat po ng ugat. At specifically po, ang ayaw natin dyan kasi yung mga blood vessels ng mga kidneys mo. Na kung isipin natin, sobrang liliit, mas liliit sa buhok natin yung blood vessels ng sa kidney, na pag kasi nagkaroon ng sira doon, permanent na siya. Nakalimitan, ang pinaka-start nga dyan kasi is kidney damage from the elevated sugar talaga. Kasi namamaga nga ang katawan ng tao that time.
0: Ayan. In that case, Doc, gaano katagal bago maka-apekto yung diabetes dun sa kidneys? Meron po bang time frame?
1: Wala siyang specific definite na parang years eh. Pero matagal siya kasi going back to the sa definition ng CKD, it will just to take you 3 months to observe kung mayroon damage na para pasok siya. So again, walang specific pero just make sure na hindi tumagal yung condition para hindi maapektuhan yung kidneys mo in the future.
0: Dapat well managed.
1: Yes, so.
0: And again, hindi po ibig sabihin mga kaibigan na nakapag-diabetic, for CKD na, papuntan doon. Hindi naman po. There's just a chance and kalimitan sa numbers natin, sa figures, and sa talagang nangyayari is yung mga diabetic, there's a very above average, sabihin na natin siguro, na chance na magkaroon ng CKD.
1: Yes,
0: kaya mas pinag-iingat sila, Doc. Ayan. Pero may mga sinasabi kasi yung ibang patients na dahil daw sa gamot, Doc, paano kaya yun? May gamot daw na tinitake ang mga diabetic na nakakasira ng kidney. How true is that?
1: Okay, so partially yes, partially no. Pero to give you a correct conception about this one, again, sabi ko nga, lahat ng gamot na tinitake ng pasyente, lahat ay mag-filter niyan ay kidneys. Okay? So, again, sa mga sa mga diabetes, ang pinaka first line medication dyan is the metformin, di ba? So, actually kasi, yung metformin, hindi siya pwedeng ibigay sa pasyenteng mayroon ng eGFR or yung estimated GFR ng pasyente pag may 30% na and above. So, yung mga stage 3, CKD stage 3. So, hindi naman sisisirain pa yung kidneys mo, yun lang kasi, hindi na siya ganun kaganda yung pag-filter or pag-metabolize palabas ang katawan yung sa metformin. That's why mangyayari doon kasi magiging toxin pa, magiging harm pa yung medication sa part ng pasyente. Kaya that's the reason why kailangan malaman natin ano yung staging ng pasyente. Kasi again, ang dami ng gamot ngayon sa mga diabetes na pwede natin pong i-streamline. So, i-adjust depende po sa status ng pasyente natin. So again, hindi naman sa nakasira pa yung kidney. Kung maghahirap lang i-filter out palabas, kaya kailangan natin malaman yung CKD status ng pasyente.
0: And for diabetics, Doc, mga pasyente na meron pong diabetes, ano po yung mga sintomas na kailangan nilang bantayan? May specific po ba na nagmamanifest sa diabetics?
1: Ultimately, tinatawag dyan yung mga mga endo na 3Ps. Ayan. Hindi ito yung sa government.
0: Iba yun.
1: Iba yun. So, isa doon yung tinatawag na first P is polyuria. Sa Tagalog po niyan ay ihi ng ihi. Madalas ang pag-ihi, ibig sa gabi, gigising ka, ihi ng ihi. Tapos yun yung fully pigia, fully dip siya. Sabihin mo noon, yung madalas nagugutom at madalas nauuhaw. At yung iba naman common sa kanila, sasabihin sa clinic dito, kahit hindi ko pa alam, may clue na, "Dok, para pong may cryum yung kamay at saka pa ako."
0: Mm-hmm.
1: So parang meron na siyang diabetic ano, neuropathy kung tawagin. Even the nerve natin sa mga nerve endings na apektuhan na. Yun yung mga common symptoms sa mga pasyenteng diabetes na uncontrolled talaga.
0: Mm-hmm. Ayan. So, kumbaga, no, medyo iba yung, yes, yung kanila. So, very specific. May titingnan, may babantayan talaga. Mm-hmm. Pero when it comes to full prevention, Doc, na pag diabetic maging CKD patient pa, gaano kadalas po sila dapat magpatingin for CKD?
1: So, pag CKD kasi usually in my practice, 3 months. Mm-hmm. Pero regarding sa kasi sa, ano, sa sugar nila, pwede naman siyang evaluation ng HbA1c mga 3 to 6 months. Actually, depende talaga sa how intense eh. Pag hindi control yung sugar, pag tumataas yung creatinine talaga, medyo intense yung follow-up. Pero pag kita natin mabait yung pasyente, okay yung level, medyo relax ako dyan by annual. Mga kita po tayo after 6 months, basta okay po kayo. Depende. Again, it's tailored kung kamusta yung pasyente mo. Kung mabait, better.
0: Ayan, okay. And ano naman, Doc, no? Ano po yung pinakamahalagang payo ninyo para sa mga diabetiko para mas maalagaan nila yung kanilang mga bato?
1: Well, simple. Diabetes na po tayo, di ba? Control your blood sugar. So, even sabihin ng control your blood sugar, dapat alam mo po yung values. Hindi lang yung umiinom ka ng gamot. Dapat nag-check pa rin po kayo ng sugar. So, actually, yung parang pinaka-goal dyan kasi is ang values natin dapat is 80 to 130. So, ito yung before meal. Dapat wala pang kinakain. So, para matugunan yung tamang sugar level natin, dapat yung kain mo tama din. Diba sa DOH nga, may ginawa yung sa DOH, yung pinggang Pinoy,
0: yes.
1: Diba? Yung lagi ko tinuturo sa pasyente. Ito yun, actually.
0: Ayan, o, diba? Diabetes.
1: Diabetes. So, sabi ko doon, dapat yung plato mo po, ang kalahati ay gulay.
0: Mm-hmm.
1: Then 1/4 noon, pwede ka mag 1 cup o half cup of rice. Then the rest, yung sa rest 1/4 naman, protein. Good source of protein like the fish, chicken, tofu, beans. So yun lang. Tsaka iwasan nyo po muna yung mga nakagisnan nyo na pong itik na matatamis, alak, maalat. So sa diabetes, control your sugar, control your meal, and have a regular checkup with your doctor.
0: Ayan. So malinaw po para sa mga diabetes patients natin regarding sa inyong risk na magkaroon po ng CKD. Move naman tayo, Doc, dito sa hypertension. Yun. Ayan, isa pa
1: naman.
0: Na ano, no, isa sa primary causes din, yes, ng chronic kidney disease. So paano naman po nakaka-apekto ang alta presyon, mm-hmm, o ano, no, hypertension sa CKD?
1: Sa yung sa high blood kasi, since na sa term na, di ba, high blood, high pressure.
0: Mm-hmm.
1: So balik ka ulit sa anatomy ng kidney, may mga blood vessels siya. So pag mas pinalakas mo kasi yung blood pressure, so mangyayari doon, hindi kakayanin ng mga vessel ng kidney, magsisira sila. So again, pag nasira yung kidney mo, ang mangyayari niyan, para siyang vicious cycle eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung hypertension, sisiraan yung kidneys, ang kidneys, papataasin niya lalo yung blood pressure mo. So kabilaan lamang. Kasi going back to the function ng iyong kidneys, it controls your blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: So kung sira na siya, so mangyayari most likely ang blood pressure mo mataas. That's why it's called vicious cycle.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Yun. So parang ano, no, hindi naman sa parang sila magkapatid.
1: Magkapatid sila, parang ganun.
0: Magkaugnay
1: talaga. Dadamay-damay sila.
0: Pero hindi mo aakalain ano, na kala mo kasi pag may hypertension ka, hypertensive ka, may high blood ako, magagamot lang ako. Tapos na.
1: Oh.
0: Yung pala may at risk ka pa sa isa pang sakit.
1: Risk factor, hypertension, mm-hmm, dapat alam mo. Hindi yun nagpapataasan pa kayo pag may mga reunion.
0: Oo, akala diba? Mo kontes eh.
1: Sabihin nila, o, diba sa social media, mm-hmm, may mga blood pressure pa sila nagkapacheck. Pero dapat kasi, ano eh, dapat sinasabuhay nila,
0: mm-hmm,
1: dapat sinaseryoso nila na hindi nito basta high blood. Kailangan high blood at dapat may gawin tayo.
0: Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Dok, kalimitan, ano yung nauuna? Mataas na blood pressure o yung pagkasira ng kidney?
1: Actually, no one knows. Walang may alam.
0: Parang itlog at manok pala.
1: Oo, parang itlog. Ano ba nauna? Diba? So, again, no one knows. Kaya magsaganda lang dyan, control your blood pressure para hindi madami yung kidneys, para hindi lalong tumaas po yung inyong blood pressure.
0: Mm-hmm. Ayan. Paano naman, Doc, yung walang nararamdamang sintomas na hypertension? Yung mga ano, no? Yung mga acute hypertensive na tao, possible po kaya na ma-damage na rin yung kidney nila nang hindi nila nalalaman? Paano po nangyayari yun?
1: So, pag sinabi acute yung biglaan, di ba? Mm-hmm. Biglaang pagtaas ng blood pressure. Kalimitan kasi tinatawag na hypertensive urgency. Ito yung sobrang taas ng blood pressure na wala pang naapektuhan sa organ system mo. Tapos meron niya tawag na hypertensive emergency na ito yung sobrang taas ng blood pressure na naapektuhan na yung organs tulad ng mga stroke, tapos nagkaroon ng kidney failure. Pero just to make sure kasi, syempre, for us to be sure kung kamusta yung totality ng pasyente, kailangan natin na work up siya. Since kasi most likely, kaya nag-acute event kasi yung hypertension kasi most of them kasi wala silang regular check-up. Baka hindi kasi natin alam, may mga ano sila, may mga risk factor na, mga taas ang kolesterol, itong kolesterol na ito ay nagpapasikip ng mga ugat nila, kaya ang tataas. Kaya kailangan dyan magpa-check ng mga lipid profile.
0: Yeah.
1: Just to make sure yung kumusta yung kidney mo, pwede magpa-ultrasound din. Mas marami actually. So again, magpa-screening kayo para better, para mas maagapan natin.
0: Ayan. And Doc, regarding dun sa ano, no, sa blood pressure, ano po ba yung tamang BP?
1: Yun. So para hindi na kayo malito, punta natin yung pinaka-universal. Kasi sabihin naman pasyente, ito kasi yung normal ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung normal nyo? 150 kasi eh. Kasi 150 kasi wala ko nararamdaman. So again, to make it clear, ang normal po kasi na systolic o yung BP sa taas is 90 to 120. Ayan, systolic natin. Pero sa ano kasi, may kasi tinatawag tayong special population, yung mga elderly, medyo meron tayo diyang allowance. Some of them kasi 130. Kasi minsan sa kanila, pag sobrang strict ka sa pag-control ng BP, iba sa kanila nahihilo kasi. Pero again, to make it clear, 90 to 120 yung normal blood pressure natin.
0: Ayun. Yung diastolic, Doc?
1: Ano, mga ano to? 60. 60 to 80.
0: Yeah. Ayan. Medyo ano, no?
1: Tama. Ito ako doon ako.
0: Parang, paano pag alimbawa, 120 over 90?
1: Oo. Eh, diba? Ganun. Kaya minsan kasi, may mga pasyente, nagugulat, sabi nila, Dok, ang baba ng BP ko, 90-60, may narandaman ka ba? Wala. So, yan sa siguro, yan yung pinaka-blood pressure mo. Pero just to make sure, ang ginagawa sa kanila, mag-BP sa bahay.
0: Obserbahan.
1: I-average. Araw-araw to yung umaga, mag-check ng blood pressure. Pero may iba tayo. Gusto ko lang parang ituro sa kanila yung tamang pag-check ng blood pressure. Para, kasi minsan sa kanila, tatanungin nila ako kasi kung doon paano po pag wala pong may marunong. Yes, digital pwede naman siya. Pero meron lang siyang konting discrepancy.
0: May margin of error
1: kasi. Mas mataas kasi yung digital ng 10 to 20. Pero pag may marunong naman sa bahay ng manual, so ang turo ko sa mga pasyente dyan, darating ang pasyente ko, sabihin ko, umupo po muna, mag-relax, huwag po muna magsalita, nakaihi na po ba, hindi po ba nagkape, hindi po ba nagrilyo, para mawala yung parang false positive para tumaas yung blood pressure, tapos ipatong po ang kamay na nakabuka at pantay po sa puso ninyo, at dapat yung pong BP cuff, tulad dito, kailangan po mga 80% covered yung sa inyong braso, at kailangan po yung marunong po, tinig talaga niya yung tinatawag na systolic. Yun. Mm-hmm. So, kailangan, syempre, marunong. Mayroon kasi yung may BP cuff nga, pero hindi marunong, baka magkaroon pa tayo ng problema.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kailangan tayo trained yung mga tao magkaroon ng mag-check ng BP.
0: Necessary skill siya.
1: Yes. So, kahit sino pwede naman. Basta marunong sila.
0: Actually, may mga training naman, no? Yung ating DOH, yung ating Red Cross, iba pang mga non-government organizations. Bukod po kasi sa mga first aid, mga kaibigan, yung mga ganito po, ay ano din, no, binibigyan din ng pansin naman. Kasi
1: yes,
0: necessity na siya talaga.
1: Kailangan.
0: Hindi lang pang pamilya, pang
1: of sports pa. Kasi anytime can happen, di ba? Nasa kalabas ka, kailangan malaman, vital signs para alam natin agad.
0: Pero no, halimbawa, ikaw, i-BP yung sarili. Halimbawa, yung marunong, siya pala yung may problema sa BP. Pwede ba yun? BBP niya yung sarili niya.
1: Mas better yung pag-iba kasi pag-iba, diba?
0: Kasi parang malilito ka dun
1: Kasi conscious ka sa atin mukhang puso mo. Pero hindi ko siya na-advise. Mas maganda kasi yung trained magtanong sa iyo.
0: Yeah. Pero Doc, balikan ko lang yung tamang blood pressure. Paano kung si systolic ay maganda, sabihin natin 120, pero yung diastolic ay medyo mas mataas, nasa 90. Paano yun, Doc?
1: Yung tinatawag na wide. Tinatawag na masyado malayo, no? Wide blood pressure. So, ang payo ko dyan kasi, mas maganda kasi ma-check kayo ng doktor para ma-work up kayo. So, kalimitan kasi sila pala yung may mga sakit. Pero I'm not saying na ito ay may sakit na kaakibat. Pero just to make sure lang para malaman, meron tayong tinatawag na parang cardiac workup para mas ma-investigahan pa natin kung bakit kayo mayroong wide blood pressure, kumbaga.
0: Ayan. At bukod po sa maintenance medications, ano po yung mga lifestyle changes na dapat gawin ng hypertensive individuals para naman makaiwas na rin sa chronic kidney disease?
1: So meron siyang kahalintulad sa diabetes, syempre. Syempre una, kung yung isa alam ang blood sugar, ito syempre kailangan magsukat ng iyong blood pressure. Daily blood monitoring. So dapat meron kayong parang BP diary. Isulat niyo rin lagi. Yeah. Since alam niyo na yung normal, ilagay niyo. At the same time, syempre, kung alam mo na yung blood pressure, alamin natin ano yung pwede magpataas. Pagkain po naman. Ang pinaka-ano dyan kasi, pinaka-culprit o pinaka-dahilan kung ba't tumataas yung blood pressure natin is yung mga maalat na pagkain, mga sausawan. Yan. Ayun, pagsalita pala.
0: So, masarap naman kasi, Doc, sasabihin. Oo.
1: Tapos, yung mga, syempre, yung mga prito, yung pagkain, oily, puwasan natin. And also, parang regular na parang check-up tsaka pati mag-exercise kayo. So, parehas lang din naman sa diabetes, ang hypertension, check your blood pressure, have a good diet, lessen the salt, lessen the fat, tapos have a regular exercise and regular check-up sa doctor. Ayun.
0: Kung yung diabetic, Doc, may certain symptoms na may nabantayan, how about yung hypertensive?
1: Ang high blood kasi, di ba, ang common sa mga pasyente yung sasabihin nila, masakit yung batok, masakit yung ulo. Pero kasi, again, hindi parang pare sa lahat eh. Hindi parehas. So, yun lang talaga, ang pinaka magandang pag-monitor talaga is pag-check ng blood pressure. Doon talaga natin malalaman kung tumataas talaga yung blood pressure. Kasi minsan kasi, pag sobrang taas na, yun yung komplikasyon. Kumbaga, komplikasyon siya na sobrang taas ang blood pressure mo, kaya sumasakit ang ulo mo, batok, at yung iba nga, minsan nga, iba nga, parang nauwi pa sa stroke, di ba, sa sobrang taas ang blood pressure.
0: And so, again, better to check. Din,
1: yes.
0: Doc,
1: diba? Actually, ang lawak nun eh. Ang lawak ng symptoms ng hypertension. Kaya better to check your blood pressure talaga.
0: Yan, okay. And bukod dun kasi sa diabetes and hypertension, marami pa tayong risk factors, yes, mga kaibigan. No? So, punta naman tayo doon. Bukod po sa diabetes at hypertension, Doc, ano pa yung ibang risk factors na madalas mong nai-encounter in your experience as a nephrologist?
1: So, common ngayon sa mga Pilipino na walang pinipiling edad ngayon is obesity. Mm-hmm. Ayan. So, yung kasi yung kalimitang nangyayari kasi yung lifestyle ng pasyente is nga dahil nga sa diet nila, again, it boils again lang sa diet eh. At sa kanilang lifestyle, kaya sila nagiging obese. And going back sa ating previous na usapan dati, kung ano yung ginagawa ng obesity sa katawan, so again, nasa inflammatory state yung ating katawan. So pag nangyari yon, same, pwedeng maapektuhan yung kidneys kasi marami mga toxin na sisira sa kidneys. Yun ang nangyari. And the obesity can lead to high blood and diabetes. Oo. So, siya yung parang take-off. Nag-obesity ka, bumalik ka din sa diabetes at saka sa hypertension.
0: Kumbaga, nag-extra steps ka lang.
1: Yes, dagdagan mo pa.
0: Oo.
1: Extra rice pa.
0: Yun lang. Pero Doc, punta tayo sa vices. Bisyo.
1: Yes. Okay. Oo.
0: So, paano naman nagiging factor si alak at sigarilyo sa chronic kidney disease?
1: So, kasi yung alak po kasi, yan kasi yung additional toxin sa kidneys, pero yung mga indirect, di ba? Pero balikan kasi natin yung ginagawa kasi ng mga vices, yung alak. Nagpapatas kasi siya ng blood pressure. Okay? At saka, syempre, it's going to be repetition. Pwede maapekto yung iba't ibang klase ng organ. At pag naapektuhan yung one organ, the liver, for the alak, pwede na maapektuhan eventually yung kidneys mo sa inaharap. Pag sa yosi naman kasi, so ang ginagawa kasi ng yosi, mas pinaparami pa yun niya yung mga taba, yung mga plaque. Mas pinapatigas pa niya yung mga taba sa katawan mo. So, ngayon nga, actually, yung sa vaping nga, hindi na siya advisable talaga. No, talaga. Kasi vaping and smoking, talaga may mga studies talaga ngayon na it has a harm sa yung body. So ngayon, not necessarily sa kidneys yung sa vaping, pero again, going back, vices are still vices, not good for your health.
0: Overall.
1: Mm. Yes.
0: So, lahatan. Not just in terms of CKD, mm-hmm. hypertension, diabetes, kundi pangkalahatan.
1: Pangkalahatan.
0: Kasi, halimbawa, para mabilis, o alak, liver. Diba? Liver cancer. Oo. Pagpunta naman sa'yo, silang cancer lung naman.
1: Cancer.
0: So, kahit saan.
1: Kahit saan ka.
0: Bawal.
1: Opo.
0: In moderation siguro, pero as much as possible, iwasan na lang.
1: Yes. Mm-hmm. Kaya pag yung mga pasyente, inaalam ko na ano yung mga vicious. Mm-hmm. Parang sinasama ko sa counseling na if ever po, kung kayang iwasan natin, mas iwasan, para hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon sa hinaharap pa.
0: Mm-hmm. Ayan. And Doc, ang Pinoy, mahilig kumain.
1: Yes, diba? Tama doon.
0: Ang fiesta, ganyan.
1: Fiesta, kaya, birthday, ganyan.
0: Kahit walang okasyon,
1: naghahanda.
0: Very flavorful, very rich yung culinary culture ng Pilipinas. At malasa, Doc, yung masarap pagkain natin. So, since mahilig tayo sa ganung pagkain, paano po ba nakaka-apekto yung MSG, halimbawa, too much salt, yung maalat na pagkain, Doc?
1: So, yung kasing tama si Sir Joshua, yung pagkain kasi natin sobrang alat. Kasi usually, pag titignan mo kasi yung nutritional content or even yung pagluto ng pagkain natin, sobrang lasa. So, ano naman? Kung sobrang malasa yung pagkain, masarap naman, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano naman yung pwedeng gawin sa katawan ng tao? So, kalimitan kasi, pag sobrang taas ng alat ng pagkain, ito yung nagpapataas ng blood pressure.
0: Yeah.
1: Okay? So, minsan kasi, sa sobrang taas ng blood pressure mo, naapektuhan na rin eventually yung puso mo at yung kidneys mo sa hinaharap. Kaya laging pinabanggit ng mga doktor, most likely po dapat po yung pagkain nyo, less po yung salt. Kasi the salt will increase po the high blood. Yun. The BP. The blood pressure.
0: Mm-hmm. Ayan. Edok, punta naman tayo dun sa isa pang siguro pinsan na to, yung uric acid.
1: Kung okay, sarap.
0: Paano naman nakaka- apekto si uric acid sa sa bato natin, Doc?
1: Okay. So, alamin muna natin saan galing yung uric acid para alam nyo, di ba? Hindi na siya pinapatest. Kalimitan kasi ang uric acid galing siya sa red meat.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ano yung red meat? Ang red meat po ay yung mga galing sa hayop na apatang paa. So, ito po, and most likely po kalimitan yan galing sa mga laman loob.
0: Yeah.
1: Okay? So, yung sa uric acid kasi kalimitan, naapektuhan actually, one of each is the kidneys. Kasi again, pinapakipot din niya yung mga vessel ng kidneys mo. And sometimes, one of the complication of uric acid are uric acid stones. So, nagkakaroon ka pa ng gouty nephropathy.
0: Yan.
1: Pagkasira ng bato dahil sa sobrang taas po ng inyong uric acid. Yung iba po dyan, na sobrang laki ng uric acid stone, nababarahan na po yung lagusan ng ihi ng inyo pong kidneys. At dahil po doon, pwede nyo po ikasira sa inaharap.
0: Mm-hmm.
1: At pwede po doon sa iba't iba pa, kasi common po sa uric acid, is yung nagiging nagkakaroon ng gout arthritis.
0: Mm-hmm.
1: O diba, hindi lang sa kidneys. Pati yung ibang parte ng katawan nyo, nagkakaroon ng problema. Kaya yung iba, masakit yung mga kamay, may bukol-bukol pa, yung tofay,
0: mm-hmm.
1: Taka sa tuhod na yung iba pa na uwi pa sa surgery para linisin lang yung mga itsura.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang nangyayari, uric acid na managi-stack sa mga joints ng katawan ng tao.
0: Mm-hmm. Ayan. And Doc, may isa pang ugali ang mga Pinoy, no? Or dalawa actually.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagmamadaling kumain or ayaw na magluto, halimbawa galing sa trabaho, sa eskwelahan, mahilig sa processed food.
1: Mm-hmm.
0: Andyan ang instant noodles, andyan yung mga, ngayon nauuso na yung mga nakapak, yung mga
1: mabilisan.
0: Yung mga microwavable, yung mga timplado na, ganyan.
1: Oh.
0: At isa pa yung soft drinks or kahit na anong inumin. Mm. So, paano naman nakaka-apekto yun, Doc?
1: Punta mo natin isa yung sa mga processed food. Mm. So, huwag tayong magkasabi ng mga dyan. Mga
0: Walang brand.
1: Walang brand. Basta fast food. So, kalimitan kasi, saturated fat kasi. Most of the food kasi dyan is parang pinirito, binold, no? So, taba yan. So, pagtaba, again, so ito yung pwede maging predispose o tumungo sa pagiging obese, hypertension, and diabetes. Yun ang nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, doon naman sa soft drink mo naman, so going back, diabetes again, pag ikaw po ay masyadong nainaman ng soft drinks.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kung babalikan natin yung pinggang Pinoy, wala naman sa binanggit, di ba? So ngayon lang naman yung binabanggit kasi nga masarap kasi siya.
0: Oo.
1: Oo, di ba?
0: Paano ba yan, Doc? Sige. Pag mahilig sa soft drinks, kasi ano siya eh, meron siya nung pampadighay, sinasabi ng iba, o kaya ay feel good talaga dahil napapababa yung kinain, etc., etc., no? Ano yung alternative?
1: Tubig.
0: Sabi ko na eh.
1: Pero, best alternative, tubig.
0: Halimbawa, Doc, may mga nauuso kasi ngayon eh, yung soda rice water, tinatawag.
1: Oh.
0: Yung nilalagyan ng carbon, yung tubig, oh, para may fuzzy, may bubbly feeling.
1: Okay lang naman yun. Okay, parang yun, ano yun, carbonated water, talagyan na siya ng carbonate, di ba? Okay lang kasi wala naman siyang additional sugar eh. Okay naman.
0: Iyon, as long as walang karagdagang
1: asukal. Yes, so,
0: tubig pa rin.
1: Tubig pa rin.
0: Iyan, okay. Medyo challenging well, sa Pinoy pero ganun po talaga.
1: Kayanin po natin para hindi mawisan sa dialysis.
0: Oo, ayan. At totoo po ba, Doc, na pwedeng makasira ng kidneys yung actually nabanggit mo na to kanina, no? Let's just revise the question. Paano po nakakasira or nakaka-contribute sa pagkasira ng kidneys yung sobrang pag-inom ng pain relievers?
1: Okay. So, yung sa ano kasi, mga pain reliever, specifically kasi, not all kasi.
0: Mm.
1: So, NSAIDs kasi kalimitan, yung nonsteroidal na mga gamot, yung kalimitan ang nagkakaroon ng problema sa kidneys. Like yung mefenamic acid, diclofenac, yung mga yan. So, kalimitan kasi, ang ginagawa niyang kasi is pinapabagal kasi yung daloy ng dugo papuntang kidneys kasi natin. So, hindi naman siya sa masama sa katawan lagi natin. Medyo meron lang siyang red flag sa mga CKD.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mahina na yung kidneys mo at lalo pang papahinain, huwag mo nang ibigay. Pero sa mga pasyenteng with healthy kidneys, ito ha, kailangan may advice ng doktor sa pag-take ng pain reliever. Hindi yung kayo lang yung bibili sa butika, kung saan man, at pag-i-take kayo ng gamot kasi nga may masakit kayo sa'yo lagi. Kaya again, kailangan prescribe ng doktor at regulated para alam natin kung ilan ang iinumin, gano'ng kailan, gano'ng katagal, para hindi po kayo mauwi sa pagkasira ng bato at kung ano-ano pa.
0: Mm-hmm. And Doc, ito nalaman ko lang din lately, no? Na may iba't ibang klase ng pain reliever pala na angkop sa iba't ibang klase ng tao.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, may ano no may CKD.
1: Baka na-sharing yan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Halimbawa, may CKD, di ba? May certain ano lang na pwede sa kanya.
1: Pain reliever.
0: Yeah, na pain reliever. Oh. Pag liver naman ang tinamaan ng may sakit sa isang tao, iba rin. Na klase. So iba-iba po talaga. Kaya yung self-medication, over-the-counter medicines, hindi ina-advise. At siguro kaya pinagbabawal na rin as OTC sa mga butika.
1: Dapat, kasi yung over-the-counter drugs po, syempre, kailangan nyo makabili ng gamot. Pero ang pinaka-importante po kasi is yung payo at yung gabay ng doktor na kung ano yung dapat na gamot po para sa inyo, para sa kalagayan ninyo, para hindi po magkaroon ng komplikasyon po sa inaharap. Ayun.
0: Hindi naman pinagdadamot yung gamot. Sinisigurado lang po na angkop at safe para sa bawat individual dahil hindi naman natin masabi, baka yung prolonged intake mo nung gamot na yun, akala mo okay lang. Eh yung nanay ko, tinitake niya eh. Eh yung nanay mo pala, advice yun ng doktor kasi may condition siya. Ikaw wala, nagkaroon ka na rin.
1: Mga nagkukumparahan, di ba? Sabi, ito yung tinitake ko pala, ito yung take mo. Hindi po ganun. Mag-iba kayo ng doktor, mag-iba kayo ng katawan.
0: Yeah, no cheating. Bawal magkopyahan. Pati sa gamot. Ayun po. Eto naman, Doc, no? Punta tayo dun sa family history. Medyo, hindi natin napipili yung pamilya, hindi natin napipili yung pinamamana sa atin, pero we can do something about it.
1: Yes.
0: Ito yung pinakamahalaga, no? Sa pamilya kasi, Doc, ng mga Pinoy, madalas may mga sakit ang lolo, ang magulang. So, paano naman natin, ano, no, maiiwasan mamana? Or, namana mo, pero hindi mo pa sure, ano yung pwedeng gawin
1: so,
0: to prevent it?
1: So, tama, no? Ito yung genetics na pwedeng mga papasang mga sakit sa bato. One of which is the polycystic kidney disease. Ito yung sakit na kung saan maraming cyst yung kidneys na kalimitan na ito po ay pwede maipasa sa inyo po mga anak. Kalimitan po syempre sa una, wala kayong alam kung kayo po ay meron gantong sakit. Kaya mas mainam po magkaroon po ng screening. So kalimitan po naman sa screening kasi ang party dyan kasi dyan is syempre yung may tiyatawag tayong ultrasound ng tiyan mo. Para malaman po sa murang panahon na malalaman natin dyan kung may panimula ng cyst.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, nandun din yung parang battery of tests. Yung pa rin, sugar, cholesterol. Kasi kung meron ka man nun, kailangan maiwasan natin po yung mga risk factor again para magdagdag problema pa sa iyong underlying na problema.
0: Mm-hmm. Para hindi na magpatong-patong.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Kasi hindi siya, hindi mo kasi siya matatanggal sa katawan mo na kung meron eh. Mm-hmm. Kasi kung something genetics, naka-imprenta na sa DNA mo, natutubuan ka talaga ng ganong sakit. So, mas maganda kasi, handa ka mentally and medically para mas maganda yung pagharap sa iyong sakit na kakaharapin. Mm-hmm.
0: Ayan. Again, hindi naman po absolute, no? Mm. Na kapag nasa lahi, eh, magkakaroon ka rin. May possibility pa rin na hindi. Mm. Pero doon na ho tayo sa gagawa tayo ng certain steps, certain precautions para ready tayo.
1: Yes,
0: maiwasan so natin hanggat maaari. At kung meron man, maging handa po tayo emotionally, financially, yes, so and physically na harapin.
1: Masama sa kanina yun, sa pagkasi mga genetic yung masakit. Kasama yung counseling kasi. Eh. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi mo naman...
0: Feeling mo kasi unfair.
1: Oo,
0: kasi
1: pat ako, parang, diba, ako pa...
0: Halimbawa, yung makain ka naman ng gulay, hindi ka mahilig oo sa mataba, sa oily, sa maalat, pero meron kang sakit meron ka kasi naman. Ano. So, kalimitan naman, Doc, sa mga gano'n, napapansin natin no, sa mga nakakausap natin sa medical coverages, hmm, eh, very, ano, no, very hurt yung mga pasyente. Kasi parang feeling nila, hindi ko kasalanan, hindi kasalanan eh, wala akong ginawa.
1: Kaya kasama yun, syempre. Sabi ko nga, diba, dapat na sila parang counseled, mentally, medically, holistically, para ano sila, prepared.
0: Kabuuan yung
1: para prepared sila. Talaga.

0: rate, 0.5 to 1. Tapos, secondly, yung tinatawag na urinalysis. Urinalysis to check kung may protein sa ihi mo. Para magkaroon ng magandang estimate, we can do urine albumin crea ratio. So, may mga level doon kung may mga maraming protein load talaga sa ihi mo para malaman natin kung kamusta yung kidney status. Because yung proteinuria o yung tinatawag na proteina sa ihi is maagang senyales ng pagkasira ng bato. And to have an extent, pwede natin pagawa din yung ultrasound ng kidneys para malaman yung struktura ng kidneys mo. And also, yung mga sa sugar ng cholesterol para naman sa mga possible risk factors mo.
1: Mm-hmm. And yung tests na yan, Doc, possible naman siyang sabay-sabay.
0: Yes, pwede diba? Po.
1: Lalo na yung sa blood.
0: Pwede.
1: Diba? Para isahan.
0: Fasting lang, isahan. Tama, isahan na lang gawin para hindi naman po mahirapan po yung pasyente.
1: Mm-hmm. Ayan. Oh. And of course, meron po tayong mga magagaling na medical technologists, no? Kasi iba, takot Doc sa karayom. May trauma, sasabihin, eh, kasi ang daming turok pinagawa sa akin. No? Oo.
0: Sakit.
1: Kaya, ang ano, no, siguro pinaka-advice is isahan.
0: Isahan na.
1: Sundin natin yung fasting na kailangan and punta tayo dun sa siguro kung saan laboratorio tayo komportable, magpasama, halimbawa, yes, kung natatakot. Pero the first step is always the hardest. Pero pag nandun ka na,
0: tuloy-tuloy na naman.
1: Para sa sarili naman natin yan. And eto, Doc, lately, sabi natin, merong mga statistics na nilalabas ang DOH, ang World Health Organization. Recently, may mga kabataan na rin na nadadiagnose with CKD and even dialysis patients na minors.
0: Yes,
1: so ano kaya yung cause nito, Doc?
0: So sa minors kasi, kalimitan kasi dyan is pwede kasi lifestyle pa rin nila kasi sa murang edad, yung lifestyle nila hindi maganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga obese, mahilig sa mga maal na pagkain, sa mga kanton, na dahil doon tumataas yung blood pressure nila, tapos iba naman sa sugar, at iba naman autoimmune. Pero mas malaki pa rin yung bilang ng mga matanda. Magkaroon ng CKD.
1: Majority pa rin. Yung elder population and of course yung may mga comorbidity.
0: Yes, so.
1: Pero hindi ho ibig sabihin na bata ka pa eh.
0: May chance na.
1: Kasi ano, Doc, eh, yung ano, no, mindset ng tao na, hindi, bata ka pa, pwede pa yan.
0: Hindi, okay, wala na ngayon pinipili yung sakit ngayon.
1: Tsaka, siguro, wala kang nararamdaman ngayon, pero baka singilin ka.
0: Sa huli.
1: Oo, sa huli, di ba? Or, eto pala, Doc, no, may times kasi, may chances na ang nangyayari, walang nararamdaman. Nagpa-check up kasi required sa trabaho,
0: sa PE,
1: o kung saan-saan. Yes, so. Basta kinailangan ng pagkakataon. Nung nagpa-check up, may nakita. At nung nakita, biglang naramdaman. Ano kaya ang may psychological explanation ba yun, Doc? Or sa experience niyo po as a nephrologist, as a doctor, ano yung ibig sabihin nun?
0: So, some of it, syempre psychological. Kasi syempre sa iba, kasabihin kasi nila, it's just number lang to. Mataas yung sugar ko, okay na naman yan.
1: Hindi ko naman ramdaman.
0: Hindi ko naramdaman yan.
1: Uh-oh.
0: May prot mabula yung ihi ko, yung crea ko, ganito pa lang, okay naman yan. Pero pag kasi pumunta na sa doktor yan at ang doktor nag-explain ng mga signs and symptoms, pwede po sumakit ang likod nyo, pwede po magkaroon kayo ng kuryente sa mga paa, pwede talaga nila mahalin tulad, ma-adapt yung ganun. Kaya again, para hindi po wala tayong lituhan, we'll just follow the lab test. Tapos syempre, we're going to associate it with the signs and symptoms para mas maganda po yung gamutan po sa inyo. Ayun.
1: Kasi syempre, yung nararamdaman ng patient, ang i-address din naman.
0: Oo, tama.
1: O, hindi naman pwedeng halimbawa, may nararamdamang iba naman yung treatment plan, di ba, Doc?
0: Kasi signs and symptoms kasi medyo subjective kasi yan. Subjective.
1: Hindi universal yun, mga kaibigan. Bakit yung bayaw ko, ito naramdaman? Bakit ako? hindi po ganun.
0: Iba-iba. Iba-iba tayo.
1: Mm-hmm. At saka talagang papacheck tayo yung lifestyle natin. We must be more aware sa mga ganitong klaseng mga sakit. Kasi ito na ho yung dumarami sa panahon natin ngayon dahil nga masarap kumain.
0: Masarap kumain. At okay. Masarap humigal. May lahat.
1: Yung sedentary lifestyle, isa pa yung lason kung may tuturing. Kasi lalo na calorie intake natin, yung food po natin, kung hindi ho natin dinaburn.
0: Okay? Wala din, may
1: wala
0: ipon.
1: Din. May
0: magiging taba siya.
1: Ayan. Ang daming medyo tumataas ang weight. BMI, hindi na rin gumaganda. So ito, Doc, balik tayo dun sa last episode natin. Meron tayong rapid fire, no? Yung facts or myth. So ito, meron ulit tayo. Kapag may diabetes, Doc, sure na bang magkakaroon ng CKD?
0: Hindi.
1: Yan.
0: Kailangan control yung sugar mo. Pag hindi control, pwede magkaroon ka ng CKD. So, control your sugar.
1: Ito, nasagot na kanina, pero sama natin. Matatanda lang ang nagkaka-CKD.
0: Hindi, pwede pong bata. all ages pwede pa magkaroon ng CKD.

0: Know your risk factors.
1: Walang exempted.
0: Wala po.
1: Oo, lahat dito pwedeng magkaroon. Kaya magpa-check at ingatan po ang ating mga katawan. At ito, kapag normal ang ihi, walang bula, malusog ang kidney.
0: Hindi. Hindi lang po bula yung pong sintomas ng CKD. Kailangan din pong i-check niyo po sa blood test niyo at yung struktura ng kidneys mo through ultrasound and serum creatinine.
1: Ayan. At kapag may lahi ng CKD ang iyong pamilya, both sides, wala ka ng takas sa CKD.
0: Meron pa naman. So, kung gagawin mo dyan, may risk factor ka, may chance ha, so kailangan mong iwasan. Pwede pa makalusot, iwasan mo magkaroon ng CKD. Pag alam mo yung risk factor mo, maagapan natin.
1: Ayan. At ang regular na check-up ay nakakatulong para maiwasan ng CKD.
0: Oo naman. Well, para well-advised ka sa gagawin mo.
1: Tama. Ayan. So next time parang ano, magdadala ako, Dok, ng tinataas. Para ano, mas interactive tayo.
0: Sige, huwag ka na ngayon. No?
1: Well,
0: para fast talk.
1: Oo, di ba? Para ano, medyo nag-i-improve tayo. Sige, every episode.
0: Abangan nyo next episode.
1: Tapos nag-promise, tas wala. Ano? Kakahiya. Pero ito, Doc, ano yung pinakamahalagang mensahe nyo, key takeaways for this episode, which is yung risk factors nga ng pagkakaroon ng chronic kidney disease?
0: So, for the episode 1, alam mo na yung CKD, alam mo na yung naging dahilan. Now, mas kahit pa paano, explain natin ano yung mga risk factor. So, since alam mo na kung ano yung mga risk factor natin, recap natin, diabetes, hypertension, obesity, matanda na 6 years old and above, may mga bisyo, pag-take ng mga NSAIDs or mga pain reliever, pag alam mo na yung mga yan, mas pwede mong maiwasan, magkaroon ka ng sikid sa inaharap. At kung meron ka man na risk factor, pwede ka magpa-screening. Pwede kang tumungo sa doktor mo para magpa-check up ng serum creatinine, mga fasting blood sugar, cholesterol, urinalysis, at kung ano-ano pa, depende po sa kalagayan ninyo.
1: Ayan. And ito, Doc, no, bilang teaser, bilang patikim dun sa ating next episode. Episode 3. Oy. Ang episode 3 kasi natin, Doc, no, yung symptoms naman.
0: Ah, symptoms. Okay.
1: Bakit po mahalagang malaman ang mga sintomas at senyales ng CKD, Doc?
0: So, symptoms are clues. Okay? Clue yan kung ano yung pwede magkaroon ka ng sakit. Pero kasi yung symptoms na yan will lead to different diseases. Kaya dapat dyan, alam mo dapat kung kailan na yung pupunta ka sa doktor at para mas maagapan pa yung inyong sakit sa inaharap.
1: Ayan. And, eto na lang, Doc, bilang pangwakas natin.
0: Okay.
1: Saan ulit pwede puntahan si Dr. Charles Obdianela?
0: Siyempre, dito sa Pagbilao, Quezon, sa Obdianela Medical Clinic, Santa Catalina. So, malapit na sa Jollibee. Lakad ka lang ng dalawang kanto, maglakad ka na, makikita mo na. Tapos next, pwede rin po sa Lucena MMG Hospital. Affiliated po ako doon. Then I have a clinic sa St. Anne. Tapos meron din po sa Mount Carmel. Lucena United Doctors sa Urgent Care Clinic. Tapos sa UniHealth. Then sa Acer Yaya, I have a clinic as well. And lastly, sa Tayabas Community Hospital. And napunta pa rin po ako ng once a month sa Marinduque. Ayan.
1: Yun. Uy, sa Marinduque pala, Doc, saan kanila pwedeng puntahan doon?
0: Pwede niya puntahan po sa Lavares Clinic, Mugpog, Marinduque. So, wala kasi siyang regular na ano na schedule. Eh.
1: Ah,
0: okay. So, they can follow my Facebook page, Obdianela Medical Clinic, para malaman yung announcement kung kailan po tayo tatawid ng Marinduque.
1: Ayan. At again, Obdianela Medical Clinic po ang Facebook page ni Dr. Charles. So, kung may katanungan po kayo, gusto kayong sabihin, papaschedule po na appointment, punta po kayo sa official Facebook page ng Doc. Again, Dr. Charles, thank you very much
0: salamat
1: sa inyong oras at magkita po ulit tayo sa ating susunod na episode.
0: Thank you. Stay healthy.

0: At yan po mga kaibigan ang ating naging panayam kay Dr. Charles Vincent P. Objanela ng Objanela Medical Clinic dyan po sa Pagbilaw, Quezon. Episode 2 po yan ha ng ating hashtag Kidney Talks kung saan pinag-usapan natin yung risk factors na tinatawag sa pagkakaroon po ng chronic kidney disease. Kung ating natatandaan, yung episode 1 po natin ay tungkol sa CKD mismo, no? At yung ating paparating na episode 3 ay tungkol naman po doon sa mga sintomas na dapat pong bantayan when it comes kidney disease. Sana po ay meron tayong natutunan at maganda ho na maging aware tayo sa ganitong klaseng mga sakit, lalo na po at ito yung mga medyo madalas nang nagiging sakit ng mga Pilipino sa ating modernong panahon. Muli po para sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan, ito po si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Sa ating technical side, Master Control, Ate Ota Evangelista at si Ate Gonzalez. Sa ating pong transmitters, at Kuya Egay Driz naman po ang at kapartner. Maraming salamat po at manatili po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

Thank you.

0: I-rated PG.
1: Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
2: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para mas mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ang mga magsasaka, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng pinakamalaki at kauna-unahang reservoir type irrigation project sa Palawan. Kasunod ng insidente ng pananakit ng China Coast Guard sa mga Pinoy, Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at binigyang pugay ang mga nasugatang kawani ng Philippine Navy na nasa Ayungin Shoal. Iba't ibang tulong at suporta sa mga sugatang sundalo ibinigay mismo ng Pangulo. Alamin ang mga benepisyong hatid ng proyektong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Prosecution panel, hiniling sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarificatory questions ng prosecution at depensa sa senator judges. At sikat na American YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala sa tawag na Mr. Beast, ikinasal na.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bago, kauna-unahan at pinakamalaking irrigation facility sa Palawan.
4: Ayon sa Pangulo, ang naturang proyekto ay makapaghahatid ng maasang supply ng tubig sa agrikultura at mas malaking kita sa ating mga kababayang magsasaka. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Mapalakas ang produksyon sa agrikultura at matulungan ng daan-daang magsasaka. Yan ang target ng pinakamalaking irrigation facility sa Palawan na pinasinayaan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan niya ang inaugurasyon at pag-turnover ng Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Sagpangan, Aborlan, Palawan. Ito ang kauna-unahang reservoir type irrigation project sa lalawigan at nagkakahalaga ng 886.12 million pesos. Sabi ng Pangulo, makatutulong ang proyekto sa pagpapatubig ng mga sakahan na malaking pakinabang sa mga magsasaka, lalo't mahigit 1,000 hektarya ng sakahan sa mga barangay ng Sagpangan, Iraan at Isaob sa Aborlan ang kaya nitong suplayan ng tubig.
6: Magkakaroon ng sapat at maaasahang supply ng tubig sa buong taon para sa mahigit 1,000 hektarya ng lupang sakahan dito sa Aborlan. Nasa mahigit 420 farmer beneficiary ang direktang makikinabang sa proyektong ito. Nandito yung ating mga namumuno ng mga association at saka mga cooperative. At kayo ang mag-aalaga dito at kayo ang magpapatakbo para mabigyan natin ang ating mga magsasaka ng sapat na tubig kahit na hindi pa dumadating ang ulan. Inaasahan natin na mas maraming sako ng bigas, mas masaganang anis sa gulay, mas malaking kita para sa ating mga magsasaka.
5: Kinukuha ng proyekto ang tubig mula sa Ibato Iraan River at mayroon itong 31 meters na taas ng earth fill dam, mga canal structure, concrete lining, access road at 350 meters na haba ng spillway. Kaya rin itong mag-imbak ng higit 3 million cubic meters ng ulan.
6: Sa panahon ngayon, lalo na sa gitna ng tagtuyot o El Nino, hindi na pwedeng umasa lang tayo sa pagdating ng ulan. Dahil nagbabago pati ang panahon. Alam na natin kung kailan darating ulan, kailan titigil, kung kailan dadaan yung bagyo. Dahil nga sa yung naririnig natin at nababalitaan natin climate change, pabago-bago. Hindi hanggang Disyembre, nagbabagyo na ngayon. Kuminsan yung tagtuyot, nagsisimula, Enero pa. Kaya talagang kailangan na kailangan ang mga irrigation project na ito. At para naman hindi pabago-bago ang ating ani, hindi pabago-bago ang kita at may seguridad ang bawat pamilyang umaasa sa pagsasaka.
5: Ayon sa ilang mga magsasaka roon, malaking tulong ito para sa kanila.
7: Noon kami dito, mga taga-barangay at Sagpangan, Aborlan, wala kaming basakan dahil wala kaming irigasyon. Nakita nung taga niya na posibleng magkaroon kami ng irigasyon, kaya ginawa nila ng irrigasyon ang Ibato Iraan Farmers Irrigators Association. At ngayon, mag-inaugurate na. Nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos at sa NIA sa pagbubukas ng patubig dito sa bayan ng Aburla upang ito'y makatulong sa produksyon ng palay ng mga magsasaka dito sa aming bayan.
5: Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi rito matatapos ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang sektor ng agrikultura sa bansa.
6: Ginawa din nating mas moderno ang ating mga sistema ng pagsasaka. Dito sa Palawan, magpapatayo tayo ng mga solar power pumps na gumagamit ng AI at yung tinatawag na artificial intelligence, AI satellite assisted monitoring at fertigation system. Ito po ang mga sistema na tinitignan po ng satellite na lumilipad sa taas at kinukunan at sinasabi sa atin kung saan yung kung titignan kinukunan yung sakahan, sasabihin sa isang lote, sa isang area mapapakita dito tuyo, dito kailangan dagdagan ng fertilizer, dito kailangan bawasan ng fertilizer, dito pahingahin muna. Yan ay nakakatulong po yan.
5: Sa pag-turnover ng proyekto, ang mga kinaukulang stakeholders na ang mga ngasiwa sa operational at maintenance expenses nito. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: In good faith ng pamahalaan, natatalima ang China sa mga umiiral na polisiya kasunod ng pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Shuwen matapos ang naging insidente sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Umabot sa 1 oras at 20 minuto ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Chinese Ambassador Jing Shuwen noong Martes. Kasunod yan ang insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, ipinarating ng Pangulo sa Ambassador ang kagustuhan ng Pilipinas na hindi na maulit ang naturang insidente.
8: Nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan.
5: Sinabi rin ng Malacanang na wala itong impormasyon sa sinabi ni Shuwen na arrangement na nalabag umano ng Philippine Navy na nagresulta sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre.
8: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po kailangan po sa kanya manggaling muna. Anong arrangement po yung sinasabi niya? Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
5: Hindi na idinetalye pa ng palasyo ang iba pang napag-usapan sa pulong pero sinabi nito na naging positibo ang outcome ng naturang meeting. Ipinunto pa nito na tiwala ang Pangulo na tutupad ang China sa mga umiiral na polisiya.
8: Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith.
5: Pero paano naman ito nagkakaiba sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na lantarang sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang China?
8: Nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the president talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary.
5: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na susunod lamang ang Pangulo sa proseso at batas kung sakaling kunin ang kanyang permiso sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Alam din daw ng Pangulo ang patungkol sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Hindi na raw bago yan ayon sa Malacanang, kaya obligasyon na ng law enforcement agencies ang pagprotekta sa Pangulo. Sa paglutang sa impeachment trial na may mga aktibong uniformed personnel umano ang kabilang sa persons of interest sa assassination plot sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, natanong ang palasyo kung kailangan nga ba ngayon ng loyalty check.
8: Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan.
5: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Nais ng prosekusyon na mabigyang linaw ang patakaran kaugnay sa pagtatanong ng clarificatory questions sa mga Senator Judge. Ito'y matapos na sitahin ni Senator Judge o ni Senator Judge Robin Padilla si Lead Prosecutor Jervy Luistro na humingi ng paglilinaw sa tanong ng senadora. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
9: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
10: Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong kay Senator Judge.
4: Nangyari ang pagsita ni Senator Judge Robin Hood Padilla kay Lead Prosecutor Jervy Luistro nang humingi ng paglilinaw si Luistro kay Padilla patungkol sa paksa ng tanong ng senador. Ito ang dahilan ng paghiling ngayon ng panel of prosecution sa impeachment court na bigyang linaw ang patakaran tungkol sa pagtatanong ng clarificatory questions sa prosecution at defense sa senator judges. Bago yan, kunestyon ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang kredibilidad ng mga testigo na sina NBI Senior Agent Mark Kalilum at Regional Director Jeremy Lotok dahil sa perjury case ng dalawang witnesses. Pero kalaunan ay napunta ang kanyang paksa sa mga senador na may kaso na nagdulot ng kalituhan kay Luistro.
11: Maganda lang din na maliwanagan namin kung mayroong mga katanungan na hindi masyadong maliwanag, no, para malaman namin kung mayroon ba kaming pagkakataon, no, na humingi ng clarification. But just the same, I think both were handled well by the prosecution.
12: Magandang makapaglinaw po with the Senate Impeachment Court kung yan ho ba talaga yung patakaran ng korte patungkol po doon sa pagtatanong po ng mga panel whether prosecution or defense, no? Kasi precise magkakasabi po niya Senator Robin Hood Padilla, wala kang karapatang magtanong.
4: Pag-uusapan pa ng panel of prosecution kung gagawin nila ang hiling na paglilinaw sa pamamagitan ng oral o manifestation sa impeachment court. Samantala, sa pag-uumpisa ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na confidential funds, inaasahang tatayong testigo ang dalawang land bank managers na sina Violeta Constantino at Nimita Campuzano. Haharap ding testigo si House of Representatives Chief Legislative Archives Officer Maribic Pareja para sa authentication ng mga video at transcript na ginamit sa ginawang pagdinig sa Kongreso. Vel Custodio, para sa bayan. Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang pakialam ang China sa aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng parata ng Chinese Embassy na mitsaumano ng inkwentro sa Ayungin Shoal ang isinagawang construction sa BRP Sierra Madre. Yan ang ulat ni Patrick Desus.
13: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Camp de Carte Station Hospital sa Palawan ang dalawang sundalo ng Philippine Navy na nasugatan matapos paghampasin ng bato ng China Coast Guard sa naging engkwentro noong Lunes. Kinilala ng Presidente ang kalilang tapang at kabayanihan para protektahan ang BRP Sierra Madre na tinangkang lapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ginawaran sila ng Order of Lapu-Lapu at binigyan ng 100,000 piso na tulong pinansyal habang tiniyak ang buong suporta sa sandatahang lakas sa Pilipinas na nagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Hindi naman napigilan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magbitiw ng matatapang na salita laban sa China patungkol sa insidente. Hindi kinumpirma o itinanggi ng kalihim kung may isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Yungin Shoal mula 1999. Ito ang naging paratang ni Chinese Ambassador Jing Chuen na paglabag umano sa umiiral na provisional understanding mula 2024 at naging bitya ng gulo. Pero giit ni Teodoro, walang pakialam ang China sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
14: Wala silang karapatan talaga na nando doon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Wala akong alam doon sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin eh.
13: Kinontra rin ng Philippine Coast Guard ang tila pambibintang ng Chinese Ambassador sa Pilipinas sa pagkakaroon ng tensyon.
15: Comparing the military base in Mischief Reef and the so-called construction that they are allegedly claiming, who's driving tension? I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea, or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea.
13: Dagdag ni Teodoro, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang galit ng mga Pilipino sa nangyari sa Yungin Shoal nang ipinatawag niya noong Martes sa Malacanang ang Chinese ambassador.
16: The president is a very diplomatically proper person. However, it is important to state that unconditionally and unequivocally he stood for our rights under the Constitution, the welfare of our country in various activities that we have been threatened, and he stated in no uncertain terms the anger of the Filipino people over that unjustifiable incident.
13: Naniniwala si Secretary Teodoro na may kaugnayan ang insidente sa Yungin Shoal sa inilabas sa pahayag kamakailan ng Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes, at ang AI-generated video ng isang Chinese-controlled state media na naglarawan sa mga Pilipino bilang unggoy.
14: Isa lang ito sa tinatawag natin mga script para mapaglaruan nila ang Pilipinas at makontrolan nila. No? Let us not view, huwag natin tignan ang mga insidente isa-isa. Meron itong disenyo. At may timing ito. So, ano ba klaseng laro ito? Hindi karapat-dapat sa Pilipino ito.
13: Tiniyak naman ni Swedish Minister for Defense Paul Johnson ang suporta ng Sweden sa pagtataguyod ng Pilipinas sa rules-based international order at freedom of navigation alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Inaasahan din ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng dalawang bansa na natalakay sa kanyang pulong kay Teodoro. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Muling nagkaroon ng tensyon sa Bajo de Masinloc matapos harangin at bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga sakyang pandagat ng Pilipinas. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang misyon ng pamahalaan na maghatid ng tulong sa mga mangis ng Pilipino sa lugar. Inaulat ni Elijah Canlas.
17: Muling umatake ang Chinese Coast Guard nang bombahin ito ng water cannon at gipitin ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa Bajo de Masinloc ngayong Webes. Naganap ang illegal at coercive actions ng China Coast Guard o CCG mismong sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas na nakapaloob sa Philippine Exclusive Economic Zone o PEEZ.
15: And this morning, while the Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, are proceeding to Bajo de Masinloc to locate all those Filipino fishermen, we were immediately challenged by the China Coast Guard 4301, claiming that the Chinese government, that we have entered their contiguous zone of the Chinese government.
17: Lumapit ang CCG-3302 sa distansyang 50 meters sa bow ng BRP Datu Dumangsil at nagpaputok ng water cannon ng higit 2 minuto. Bagamat walang naitalang nasaktan sa ginawang aksyon ng CCG, nagdulot ng matinding abala sa humanitarian operation ang pambobomba. Bukod dito, nagsagawa rin ng dangerous maneuver ang CCG-21579 nang humarang ito sa distansyang 500 meters sa harap ng BRP Datu Paiburong, bagamat walang naitalang nasugatan sa mga tauhan ng BFAR.
15: Despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire BFAR and Coast Guard vessels still proceeded to our mission, and we were able to locate those Filipino fishermen in Bajo de Masinloc.
17: Ipinadala rin ni PCG Commandant Admiral Roniel Hill Gavan ang Cessna Grand Caravan 2081 para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa airspace ng Bajo de Masinloc. Nakatanggap ng radio challenge ang Philippine aircraft mula sa Chinese Coast Guard sa distansyang 35 nautical miles west ng Zambales habang ito ay lumilipad sa loob ng PEEZ. Patuloy ang isinasagawang routine maritime patrol ng Philippine Coast Guard na kung saan kabilang ang PTV News sa naging operasyon ngayong July 23 upang ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Naobserbahan din ang mamalakaya exercise o ang kolektibong ekspedisyon ng mga mangingisdang Pilipino habang ang 3 Chinese Coast Guard ships ay mabilis na hinahabol ang 2 B-4 vessels at 1 Philippine Navy vessel sa northeast ng Bajo de Masinloc. Sa kabila ng harassment at presensya ng mga CCG ships at Chinese Maritime Militia vessels, matagumpay pa rin na ipamahagi ng MV Mamalakaya at BRP Datu Cabaylo ang mga fuel at food packs sa mga mangingisdang Pilipino.
15: For me, this is just the usual harassment of the Chinese government. For me, it is just the usual China Coast Guard trying to waste their resources, flex their muscle, or get the public attention.
17: Giit ng PCG at BFAR, ang Bajo de Masinloc ay integral part ng teritoryo ng Pilipinas at ipagpapatuloy nila ang pagbabantay sa West Philippine Sea ayon na rin sa desisyon ng UNCLOS at sa mandatong protektahan ang ating teritoryo. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Samantala, maghahatid ng iba't ibang benepisyo sa bawat Pilipino ang planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City. Mga magagandang dulot niyan sa bansa, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
18: Ang mga nickel, tanso at raw materials na karaniwang ibinibenta ng Pilipinas sa labas ng bansa, dito na sa Pilipinas ipoproseso, gagawing pyesa at gagamitin para makabuo ng modern technology at digital products. Lahat ng yan target gawin sa planong Pax Silica na itatayo sa New Clark City.
19: Ang Pax Silica po na ito ay ecosystem po ng mga industries. No? Ito po yung mga high-tech industries na gusto nating dalhin dito sa Pilipinas.
18: Sa ilalim ng Pax Silica, nagkaisa ang iba't ibang bansa sa pangunguna ng Amerika na palakasin ang industriya ng artificial intelligence, semiconductor, data center at iba pang teknolohiya sa pamamagitan ng paggawa ng matatag na supply chain at pagtatayo ng data center. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na lumagda at nangako na susuportahan ang pagtatayo ng industrial hub. Ang benepisyo, sabi ng BCDA, maaring lumobo ng 40 hanggang 70 billion US dollars ang makakalap na investment ng Pilipinas, hanggang 75 billion pesos na makokolektang buwis at halos 200 billion US dollars na kita mula sa pag-i-export.
19: Ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000-290,000 jobs, high quality jobs. Kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement, to ay mga 60 billion po. Pero ang mas malaki po dito ay yung economic benefits.
18: 30 kumpanya na ang nagpakita ng interes sa itatayong Pax Silica sa bansa. May lawak itong 1,600 hectares, 40% gagawing open space. Paglilino ng BCDA, walang masasagasa ang lupa ng mga katutubo. Sisiguraduhin din na susunod ang bawat investor sa environmental laws. E paano naman ang supply ng tubig at kuryente? Pagbibida ng BCDA, gagawa ng sariling impounding water dam sa proyekto.
19: una naming tansya ay co-consume ng mga 65 to 90 million liters per day, no? Yung mga industriya na andon. Pero yung initial design na ginawa namin ay nasa 120 million liters per day. Pwede pa namin siyang i-ramp up to 300 million liters per day. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon.
18: Nagsasagawa na rin ng feasibility study ang isang Korean at Japanese company para tingnan ang pagtatayo ng mga planta ng kuryente. Sa unang quarter ng 2028, target ng BCDA na simulan ng konstruksyon ng PAC Silica. Kalay Zalpardilia para sa bayan.
4: Samantala, ilan sa pinangangambahan ngayon ng marami ay ang posibleng epekto ng PAC Silica project sa supply ng tubig at mga komunidad sa paligid ng project site nito. Pero may paliwanag dyan ang National Water Resources Board o NWRB. Ang detalye sa ulat ni Jana Madrid.
18: Sa kabila ng pangamba ng mga residente sa paligid ng Clark at Karating lugar sa posibleng epekto ng PAC Silica Project sa supply ng tubig, tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na nakapaloob sa mahigpit na pamantayan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., nakapaloob ang PAC Silica sa Sustainable Water Resources Management Framework ng buong New Clark City at kailangang dumaan ito sa detalyadong pagsusuri para matiyak na sapat ang pagkukunan ng tubig bago ito tuluyang maisagawa.
20: Po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisiyatibo ng PAC Silica kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po diyan, no, sa New Clark City.
18: Sakaling maisakatuparan ito, patuloy nilang imomonitor ang paggamit ng tubig sa proyekto at kailangang mahigpit na masunod ang umiiral na water rights, gayon din sa mga regulasyon para sa pangangalaga ng mga watershed at kalikasan. Binigyang diin din ng ahensya na ang sustainable water management ay hindi lamang requirement kundi isa sa mga pangunahing batayan sa pagbibigay ng water permit. Bago pahintulutan ang isang proyekto, sinusuri muna ang kapasidad ng pagkukunan ng tubig para matiyak na hindi malalagay sa panganib ang pangangailangan ng mga mamamayan.
20: Sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko.
18: Samantala, nagpahayag naman ang buong suporta sa Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino sa PAC Silica Project. Ayon sa kanya, inaasahang magiging bagong paraan ito para mas lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa.
21: So, itong 1,600 hectares na lugar sa Clark, New Clark City na italaga na ay naglalayong mag-provide sa ngayon doon sa bumisitang U.S. Assistant Secretary of State ng almost a million jobs. At malaki po yan. So, ang tanong niyo po, susuportado po ba dito ang DOLE? Definitely 1,000%.
18: Kaugnay nito, binigyang diin niya na kailangang maitayo muna ang mga kinakailangang infrastruktura kabilang ang sapat na pagkukunan ng tubig at kuryente para matiyak na magiging matagumpay ang pagpapatupad nito. Jana Madrid, para sa Bayan.
4: Binabaybay ngayon ng Bagyong Quiapo ang Philippine Sea sa silangan ng Hilagang Luzon. Nananatili itong mahinang bagyo o ang Tropical Depression. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 640 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan at may taglay ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour, pagbugso umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan pahilagang kanluran sa mabilis na takbo na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, direkta itong nagpapaulan at nagdadala ng kaulapan sa Hilagang Luzon. Papaulan naman ang habagat sa kanluran ng bansa. Maging handa sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula bukas hanggang sa Sabado ng umaga, partikular sa Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Cagayan, Batanes at Babuyan Islands. Makararanas din ng above normal na buhos ng ulan sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maging alerto po sa posibleng pagbaha at pagbuo ng lupa. Sabado ng hapon hanggang Linggo, makararanas naman ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro. sanang mas mabuting lagyan ng panahon sa araw ng Linggo. Base sa pinakuling forecast track, nakikita na daanan ng bagyo ang extreme northern zone pero hindi rin naalis ang posibilidad na madaanan ito ang Cagayan Province dahil sakop ito ng cone of probability ng bagyong Quiapo. Bago ito mag-landfall o lumapit sa kalupaan, posibleng mag-intensify pa ang bagyo into a tropical storm category bukas. Kaya naman nakataas na sa signal number 1 sa mga susunod na lugar. Makararanas na po ng malalakas na hangin ngayong gabi at bukas sa Cordillera Region, Ilocos Provinces at sa Extreme Northern Zone. Kasama rin dyan ang Cagayan, Isabela at Hilagang Bahagi ng Nueva Ecija, Hilaga ng Quirino at Hilagang Bahagi ng Aurora Province. Samantala, nagpalabas ng gale warning ang PAGASA. Dala ng kondisyon din po ng ating karagatan sa seaboards ng Northern Luzon. Ang taas mga alon, posibleng umabot sa 3 metro. 2 meters naman sa seaboards ng Mindanao. Kaya hindi po ligtas maglayag ang mga sea vessels, lalo ng maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ngayon. Isa sa pinagsisikapan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagpapalawak at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Ang mga naging susi para makamit yan, silipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Isa sa mga pinakamahalagang hangarin ng maraming Pilipino ang magkaroon ng matatag na trabaho para sa kanilang pamilya. Batid ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaya naman sa nakalipas na mga taon, iba't ibang hakbang ang isinulong ng kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad sa hanap buhay, pagbutihin ang kalidad ng mga trabaho, at tiyaking may agarang tulong para sa mga manggagawang Pilipino.
2: Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT, at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating pwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho.
1: Pinalawak ng pamahalaan ang access ng mga Pilipino sa iba't ibang oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng regular na job fairs na isinasagawa ng mga ahensya tulad ng DOLE kung saan katuwang nila ang iba't ibang partners mula sa pribadong sektor at maging mga ahensya ng gobyerno. Mayroon ding mga malakihang job fair na isinagawa gaya ng Labor Day job fair kung saan 150,000 na trabaho ang inalok sa nasa 94 na job fair site sa buong bansa. Isa rin dyan ang mga trabaho agad job fairs na ginanap nitong nagdaang araw ng kalayaan sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan umabot sa 200,000 ang local at overseas job vacancies ang binuksan. Kasabay nito, isinusulong din ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang mga hakbang para matugunan ang problema sa job mismatch at maihanda ang mga Pilipino sa mga trabahong kailangan ng mga umuusbong na industriya. Kabilang dito ang pagpapalakas sa skills training at upskilling programs ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na nag-aalok ng libreng technical vocational training sa iba't ibang larangan, kabilang na ang mga libreng AI readiness training programs para maihanda ang mga Pilipino sa mga in-demand na trabaho. Sa harap ng mga pagsisikap na mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino, umangat na sa upper middle income country status ang Pilipinas batay sa tala ng World Bank. Inaasahan ng pamahalaan na ang bagong klasifikasyon ay makahihikayat pa ng mas maraming investors at mas maraming negosyo na litika ng mas dekalidad na hanap buhay sa mga Pilipino at magpapatatag pa sa ating ekonomiya. Malaki rin ang inaasahang ambag ng mga bagong pamumuhunan at suporta sa mga micro, small at medium enterprises o MSME sa paglikha ng mas maraming trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa.
22: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
1: Samantala, patuloy din ang suporta ng administrasyon para sa mga overseas Filipino worker. Hindi natatapos ang responsibilidad ng gobyerno sa pagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa. Tinutulungan din ang pamahalaan ng mga OFW na naiipit sa gulo, tulad na lamang ang mga naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Libo-libong stranded na mga Pilipino, OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan. Naasistehan din maging ang mga Pinoy crew members ng mga barkong apektado ng tensyon at hantavirus. Samantala, nitong Hunyo, 24 na Filipino workers na nakadetine sa Russia ang nakauwi sa bansa matapos personal na hilingin ni Pangulong Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila.
0: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Philippines.
1: Nagpapatuloy din ang reintegration efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga umuuwing OFW na muling makapagsimula sa bansa sa pamamagitan ng mga reintegration fair, field job net, livelihood assistance at skills training na makatutulong sa kanilang paghanap ng bagong pagkakakitaan dito sa Pilipinas.
2: Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan.
1: Sa kabila ng mga hamong nakaaapekto sa ating ekonomiya, nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng suporta, nasa Pilipinas man sila o nasa ibayong dagat. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
4: Patuloy na pinaiigti ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino, kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4Ps. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang ating programang 4Ps. Hangad din natin na amyendahan ang batas ng 4Ps upang matiyak na talagang sapat ang panahon para maitaguyod ang kanilang paghihirap.
4: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Para kay Lea Hiniza na 14 taon ng miyembro ng 4Ps, aminado na malaki ang naitulong ito upang mapag-aral ang siyam niyang anak at mapaunlad ang kanilang pamumuhay.
6: Maganda po yung kanilang pinupursong programa. Sana hindi lang ako, sana marami pang matulungan katulad ko.
4: Sa ngayon, umabot na sa mahigit 35,000 pamilya ang aktibong benepisyaryo ng 4Ps sa rehiyon. Pinakamarami sa Abra na may 8,964, sumunod ang Benguet na may 5,690 at Ifugao na may 5,624 at higit 1,000 benepisyaryo sa Baguio City.
7: So para masiguro natin na ma-achieve nila yung self-sufficiency level, yung ating mga current na 4Ps beneficiaries ay we regularly conduct yung SWID administration, that is the Social Welfare and Development Indicator. So nandun yung mga tool natin para makita natin kung anong level na sila ngayon.
4: Bukod sa tulong pinansyal, natuturuan pa ang mga benepisyaryo ng financial literacy, paghahanda sa kalamidad at iba pa. Mayroon ring Sustainable Livelihood Program at Risk Resiliency Program upang mabigyan ng pangkabuhayan ang mga residente at masigurong tataas ang antas ng kanilang buhay.
7: Lahat yan ay napaghandaan na at nagawa ng ating departamento. Sa Cordillera lang nakita natin yung kung paano naging successful yung implementation ng 4Ps program. Madami tayong naging graduates na naging top-notchers, mga lisensyado na at marami na silang may trabaho na sila ngayon.
4: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Patuloy na pinaigting ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga hakbang para makamit ang food security sa bansa. Kasabay nito, patuloy ding ipinalalawak ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Cordillera Region para makatulong sa mga mamimili at magsasaka. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
5: Noong 2025 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging prioridad nitong tiyakin ang food security sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga programa ng Department of Agriculture. Isa rito ang kadiwang ng Pangulo na may layong magkaloob ng mas murang presyong mga agricultural products gaya ng gulay, prutas at iba pa.
2: At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan.
5: Sa Cordillera, ipinagmalaki ng Department of Agriculture Cordillera ang daan-daang kadiwa store at kadiwa on wheels na isinagawa sa iba't ibang lugar. Nagsagawa pa sila ng kadiwa ng Pangulo sa labas ng rehiyon. Sa datos, mayroon 2 kadiwa ng Pangulo na kinabibilangan ng kadiwa on wheels at mga kadiwa stores ng local government unit sa unang semestre ng taon. Umabot sa 13.355 million ang kinita sa mahigit 504 kilos na assorted agricultural products. 142 farmers cooperative and associations ang nakibahagi at nakinabang dito.
8: Mas pinalawig pa natin ito, lalong-lalo na noong panahon ng krisis. Simula ng March ngayong taon, upang mas matulungan pa ang mga magsasaka na malapit at maibenta ang kanilang mga lokal na produkto kung saan ito ay mas kailangan.
9: Yes ma'am, nakatulong po sila. Nagpapasalamat tayo sa mga LGU, Mountain Province, Benguet. Sila po ang nagsakripisyo para mabili yung mga gulay ng ating mga kasamang farmers, ma'am.
5: Bukod pa sa kadiwa ng Pangulo, pinalawak at pinalakas pa ni PBBM ang Benteng Bigas Meron na program.
2: Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka.
5: Sa datos ng ahensya, aabot sa 44 na sites ang nagbebenta ng 20 pesos na bigas sa rehiyon. Mahigit 3 million kilos na bigas ang naipamahagi sa mahigit 147,000 beneficiaries.
8: And then doon din sa P20, considering yung price ng mga commercial rice, which ay aabot sila na hanggang 50 to 60, eh yung P20 naman ay hanggang 20 pesos per kilo lang. So yung difference po nun ay malaking savings na yun sa kanila.
5: Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
3: Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA sa July 27 na gaganapin sa Batasang Pambansa. Mismo ang Pangulo ang sumusulat ng talumpating ihatid niya para sa SONA. Ang King Palace Press Officer Attorney Claire Castro, halos tapos lang Pangulo sa pagre-repaso ng kanyang speech. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Malacanang sa mga paksang tatalakayin ng Pangulo at hinikayat ang publiko na abangan na lang ang mensahe nito sa Lunes. Tiniyak naman ito na kabilang sa ulat ng Pangulo sa bayan ang mga nagawa ng administrasyon kasama iba pang mahalagang prioridad ng gobyerno. Naunan ang ipinahayag ng palasyo na magiging simple pero marangal ang pagdaraos ng SONA ng Pangulo.
23: Probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatakil ang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po, personal, ay hindi ko pa siya nakikita.
3: Inaasahang aabot sa 3,000 ang dadalo sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman kabilang sa mga paghahanda ay ang pagtitiyak ng seguridad sa loob at labas ng Batasang Pambansa sa pangungunayan ng Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives kasama ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Nagsasagawa na ng walkthrough ang Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives sa Batasang Pambansa. 4 bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Sergeant at Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz, kagaya noong nakaraang taon, simple lang ang pagdaraos ng SONA.
24: Kasi from what I learned, last year is mga previous years, kasama yata yung mga family of congressmen, senators, Ngayon, parang they are limited to the spouses na lang. And then, yun nga, sa mga important guests, as mga diplomats, yun na lang, mga VIPs. Pero wala na yung mga masyadong magagbong preparations. Very simple, pero the grandeur is still there. The dignity of the sauna is still maintained.
5: Humigit kumulang 3,000 ang tansya niyang dadalaw sa sauna sa Lunes. Bagamat walang anumang natatanggap ni banta, tinitiyak pa rin na OSAA ang mahigpit na seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa.
24: Actually, the Philippine National Police will be deploying accordingly about that's at 22,000 nga, although buong Metro Manila naman. And then the MMDA, who are in charge sa traffic flow, I think they will be deploying about 1,451 of their personnel, key personnel. And meron din silang command center, command vehicle that will be set up dito sa Commonwealth.
5: Nakaantabay din ang Armed Forces of the Philippines depende sa level ng banta. Handa rin ang mga otoridad sa anumang sakuna, kagaya ng malakas na ulan, lindol at sunog. Kasama rin sa pinagplanuhan ng OSAA ay ang pagpasok at pag-alis ng Pangulo, depende sa magiging panahon sa Lunes.
24: Yesterday, we had parang tabletop exercises din, which one of the scenarios is yun nga, yung ganun, ano, yung heavy rains, na yung approach or yung ingress ng ating Pangulo ay by land, kasi normally naman na nakasanayan through air na darating. So we are prepared also. The MMDA is prepared. The Philippine National Police is prepared also for those eventualities.
5: Magsasagawa ng final walkthrough ang OSAA sa Biyernes at Sabado. Samantala, ibinahagi ng ilang mga mambabatas ang nais silang marinig sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahan niyang tatalakay ng Pangulo ang estado ng ekonomiya ng bansa.
10: Bahagi ko naman, very important na mag-clarify siyempre yung Pangulo doon sa bago ho nating economic status bilang bansa, yung pong pag-abot ng upper middle income status. No? At ano ho yung ibig sabihin po nito sa mga ordinaryong Pilipino, kasi very important po na in the same manner na umunlad po yung estado ng atin po ang ekonomiya, eh dapat po ay maramdaman ng atin po ng mga kababayan ito. So, sabihin, ano po yung mga actual po mga dagdag pang mga intervention na gagawin ng atin pong Pangulo para maabot po ng iba't ibang mga sektor, lalo po yung mga marginalized sectors, mahihirap po natin mga kababayan, ordinaryong mga pamilya, yung pong inabot po ng ating ekonomiya.
5: Ayon naman kay Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw, nais niyang ilatag ng Pangulo ang mga priority bills na magsisilbing gabay sa mga isasagawang programa ng gobyerno para sa mga Pilipino.
11: At dahil ina-address na rin naman ang mga mababatas at mga priority policies, isa sa laging inaasahan sa SONA talaga ay magkaroon ng malinaw na paglatag ng priority ng mga batas na magiging guide sa mga programa sa buong bansa.
5: Sa ngayon, 26 na LEDAC priority bills na ang naipasa ng Kamara sa third and final reading. Vel Custodio, para sa Bayan.
4: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga konkretong hakbang ng pamahalaan laban sa katiwalian sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Layunin anya nito na maiwasan ang maulit ang mga isyong tulad ng umaneng anomalya sa flood control projects. Inaasahan din ni Senador Gatchalian na ilalahad ang mga reformang ipinatupad ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos sa paggamit ng pondo ng bayan.
12: Gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025. Doon sa flood control issue, hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
4: Nakatakdang ilagay sa full alert status ang National Capital Region Police Office bilang paghanda sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila nito, kasama sa pinaghahandaan ng PNP, ang mga inaasahang kilos protesta. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
13: Walang nakikitang seryosong banta ang Philippine National Police o PNP para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Sa kabila nito ay itataas pa rin sa full

0: yung coordinating meetings natin with all other agencies.
1: Tatlong grupo na ng mga militanteng grupo ang nabigyan ng green light para makapagsagawa ng kilos protesta. Kabilang dito ang grupong Bayan, San Lakas at Better Brighter. Papayagan ang mga ito sa harap ng St. Peter's Church hanggang sa harap ng Sandigan Bayan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
0: We believe that the information we received that there are still some groups who have pending application.
1: Bukod sa mga militanteng grupo, pinaghahandaan din ng PNP ang isasagawang kilos protesta ng isang religious group kasabay ng SONA.
0: We all have contingency plans wherever they will decide to hold their anniversary.
1: Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang umano'y tangkang pag-aresto ng mga pulis sa ilang photojournalist sa Pasay. Sinabi ni Ko, bagamat no rally zone ang lugar, hindi pa rin ito rason para madamay ang ilang miyembro ng media. Bagamat minura umano ng ilang media ang mga pulis, dapat pa rin anyang pairalin ang maximum tolerance.
0: Yung maximum tolerance namin actually is kasama na yan sa trabaho, di ba? So if this is a result of being cursed at or minura, ay lalabas din po sa ating ano yan and we will the appropriate.
1: Ang National Police Commission o NAPOLCOM, iniimbestigahan na rin ang insidente. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Dumalo ngayong araw mga foreign minister mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum. Naging sentro ng pagpupulong ang seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Dumalo ngayong araw ang mga foreign ministers mula sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasama ang kanilang dialogue partners para sa ASEAN Regional Forum kung saan sumentro ang naging pagpupulong sa seguridad at kapayapaan sa Asia-Pacific region. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng dialogo sa harap ng mga hamon sa seguridad. Anya, prioridad ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagsunod sa international law, gayundi ng paglaban sa transnational crimes, online scams at cyber attacks.
4: Strategic competition continues to intensify while traditional and non-traditional security challenges are becoming increasingly enmeshed together. Maritime tensions, transnational crimes, terrorism, climate-related security risks, and humanitarian challenges are exacerbated by the negative implications and humanitarian challenges to these issues. These issues transcend borders and underscore the reality that no nation can address today's complex security environment alone.
3: Tampok din sa forum ang pagpapatibay ng ARF Manila Plan of Action 2026 to 2036 bilang gabay sa mas pinalakas na kooperasyon ng mga kasaping bansa habang tinitiyak ang pagtugon sa nagbabagong geopolitical environment. Ayon kay Lazaro, pagkakataon din ito para magkaisa ang mga bansa para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Sa 16th East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, binigyan din naman ni Secretary Lazaro ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang rules-based international order upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon sa gitna ng mga geopolitical tensions. Binigyan din rin ito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng mga pandaigdigang hamon tulad ng mga sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo, krisis sa gitnang silangan, mga epekto ng sakuna at bagong teknolohiya at usaping pang-ekonomiya.
4: Given the interconnectedness and interdependence of our nations, it has shown that the only way we can navigate the increasingly volatile future is by working together. It is critical that we continue to work as one, not despite these challenges, but because of them. How we respond to the challenges of today determines how well each of us still will fare tomorrow.
3: Bukas ay nakatakdang isagawa ang signing ceremony ng apat na bagong contracting parties ng Treaty of Amity and Cooperation bilang bahagi ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng nasabing kasunduan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Ginanap ng Institute for Solidarity in Asia ang 2026 Public Governance Forum kung saan tampok dito ang mga reforma sa pamahala ng mga pampublikong institusyon. Nagsilbing highlight ng forum ang public revalida kung saan ang mga pinuno ng mga pambansang kagawaran, ospital at pangaparalan ay nagpresenta ng kanilang mga impact report sa isang multi-sector panel ng mga eksperto. Layunin ng taon ng forum na ito na palakasin ang mga institusyon sa pamagitan ng

0: dapat at tapat na pamahala at mga makabuluhang talakayan kasama mga kasaping sektor ng pamahalaan at pribadong lipunan. Isang local government ng Baguio sa mga tampok at mga naging inspirasyon sa lokal na pamahala na patuloy na nakikisa sa transformative governance journey at patuloy na nagtataguyod ng mga reforma sa ilalim ng Performance Governance System Framework ng ISA.
1: American actress na si Kaylee Hottle nasuwi sa edad na 18 matapos ang isang car accident. Samantala, American YouTube superstar at online content creator na si Mr. Beast, ikinasal na. Yan ang ulit showbiz ni Jana Madrid.
2: Opisyal ng mag-asawa ang sikat na YouTuber na si Jimmy Donaldson o mas kilala bilang Mr. Beast at ang longtime partner niyang si Thea Boysen. Ibinahagi ng bagong kasal sa Instagram ang ilang larawan mula sa kanilang intimate beach wedding. Nilagyan ito ng caption ni Mr. Beast na "I found Mrs. Beast and it was the best day of my life." Nagsimula ang kanilang love story noong 2022 matapos silang ipakilala ng isang mutual friend sa South Africa, ang bansang pinagmula ni Thea. Makalipas ang ilang taon, inanunsyo nila ang kanilang engagement noong January 2025. Matatandaang nitong June, gumawa rin ng kasaysayan si Mr. Beast bilang kauna-unahang YouTube creator na umabot sa 500 million subscribers. Bilang pagkilala, ginawaran siya ng YouTube ng isang espesyal na play button. Pumanaw na ang 18-year-old hearing-impaired actress na si Kaylee Hottle na nakilala sa kanyang mga pagganap sa dalawang pelikula ng Godzilla matapos masangkot sa isang car accident sa Maryland, US noong madaling araw ng Martes. Ayon sa Frederick County Sheriff's Office, sakay si Hottle ng isang 1995 Honda Accord kasama ang dalawa pang katao nang mawala ng kontrol ang sasakyan, lumihis sa kalsada at bumangga sa isang kanal. Pinaniniwala ang naging sanhi ng aksidente ang sobrang bilis na pagmamaneho bagaman patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga otoridad. Naitakbo pa sa ospital si Hottle ngunit kalaunan ay idineklarang binawian ng buhay. Nagtamo naman ng mga pinsala ang 19-year-old driver habang tumanggi sa gamutan ng isa pang pasahero. Ang malungkot na balita ay unang ibinahagi ng kanyang amang si Joshua Hottle sa pamamagitan ng isang emosyonal na video sa Facebook gamit ang American Sign Language o ASL. Noong 2024, hinirang si Hottle bilang nominado sa Saturn Awards para sa Best Performance by a Younger Actor. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
7: Ang halaman doon.
5: sari-sari.
6: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: The New Sound of Public Service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this state.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
5: Pagkain ko ngayon,
6: gulay sa lugaw.
5: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
6: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw.
5: Nay, bukas gulay po ulit ha.